0: Imapalitsa, Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, Sabakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
3: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Knock, knock. Kumusta naman ang imuhang day? Epektibo ba nga kung giingon ako ni Mora? Magbutang ka o sili sa imuhang puson? Aron dili ka hilabtan sa imuhang boyfriend? Ay tay, palpak. Mandaya man di ay tong ako ang uyab. Ganado na noon kaayo tong ako ang uyab o sili. Mo tong hurot.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
6: Sa gigamit mong haplas.
5: Yes,
4: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services. 105.5

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahangla naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapidid ka ng gawin ba, kadlawon ba kay pagkagaadlawon. Lao na baka nang gusto mo muna agyon pero ug mo ayo mo kang mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlo no sa mga higala, uban na po sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Dili kita angayan nga mo kumpiyansa, bisan pa og ni anam-anam og gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaron, tungod basin sa kagamay sa ihap, mamahimong usaka ni ana nga mabiktima. O, huwag naman sana, no? Nasayod ka ba nga kanang nagatulog kusog kaayo og nga muhagok? Unya kalit nga muundang sa iyang pag ginhawa, usa di ay kini nga respiratory sleep disease, mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep apnea. Mamahimong wala ka nasayod nga duna ka niini o duna kay problema sa pagginhawa tungod kay tulog ka. Kanang tulog ka ba? O ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog. O, ay na nimong hagok niya imong katabi. Wala na katugay, banha kaayo ka. Usahay mo action gyud og kabalaka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog kaayo, murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog, unya kalit nga muundang ang imuhang pagginhawa. Ang pila ka sintomas ni ini labad ang ulo, inigmata nimo, mala ang ngabil, irritable, dili makakonsentrate, kapoy og katugon bisan og adlaw na. Dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan, hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tibaan iya, ikaduha na na. Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, maoki ni ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati niini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sama na ay, mangigo o man. O napotos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan. Nga matakboyan usab ni ini. Unsabay buhaton sa mga nakasinati ni ini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal ni ini ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente ug human masuta ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw ug gabi. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo ni ini ang bi-level positive airway pressure ug ang adaptive servo ventilation. Da. Ang mga food supplement sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang ni ini aron mawagtang ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan syempre dapat ginaapilan pod nimo og healthy lifestyle og bawas timbang kay basin mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakanindot sa Bilongga tungod ang sagol ni ini dunay taas nga antioxidant properties maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. Sulay gani ang Bilongga Gold, mga higala, ha, mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba maghuot siya? Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ng sakit sa akong kasing-kasing. CHIKI ARIAKI.
1: The best of me. Don't call me Chiki Yaki.
2: Abot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Ang tod sa sunod natong panag-uman dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Ako po si Mommy Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.

Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayo siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good. Isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy

0: sweetie. Pananglitan ba? O ganang makahibalo ka nga na ako'y laing uyan. Unsa may mong buhaton?
1: Wala lang. Akong lugiton lang na ako ang imuhang mata. Human ako ang tuslok-tuslokon. Panitan na ka. Butangan na ako kasi ng imuhang unod. Putla na ako ang imuhang tilog ipagkahaong sa iho. Human, gapuson ta ka dayon. Bubuan ta ka og binukal nga tubig. Ngano dai, sweetie?
0: Curious lang ko, sweetie. I love you. Ludan ta ka unya, ha?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay naghabon siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, bala ka galo mo. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dabit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Saan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. 105.

0: Doon na uban musulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaunon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kining atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kahit tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kining mga panguntana, kadaghan na nako ni dedungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gyud ko mga higala, mao na akong bisyo kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga naga-diet na mga bodybuilder makaingon jud kag terrible. Kay ang mga ginakaon na mo, perting gastuha gyud dinuod. Kay ang kato mga ginakaon special man. So dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukha og kanon. Ang kanon, uhuli pa ni mo kamote, gabi, saging badya ron o mga nilungag nga kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wapo na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba, why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Muna'ng ganahan na pod ka mukaon. Di na pod ka ganahan ka itong mga instant foods o mga ready-to-eat meals, no? O bisan ka na nga mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan na tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang di nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una tanaw nato basi sayop ang diet. Ang uban bitaw mag-escape lang og isa ka meal, magpagutom nya inila nag-diet nako. Agay, perting sayop pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado maghabhab jud gana, mamawi ka. Usahay gani magkawat-kawat pagkaon, luoy kay tanawon oy. So, mao gyud ang mga higala nga kinahanglan pag mag-diet ka, imuhag yung tinud-on. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. Unya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante ka yung kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon nimo mao tong imuhang mahimong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto do na kay merienda o prutas, gulay badiharon, between sa paniudto og panihapon dapat nabog kay merienda. So mao gapon imong himuon mga higala. So problema man nato mga Pinoy kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan bawas-bawas na ta. Hinahinay dayon ang pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pay laing hinungdan mga higala nganong dili imubos ang timbang? Una diha ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nagaedara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolismo mao kay responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babaye, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism o nya kulang pagyog physical activity. So, maunay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa atong mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon nimo tong atong mga nahisgutan na sulti ka ganina sa imong kaugalingon, sigurado gyud mga higala, makapasalig ka sa imong kaugalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag-control aron ang imong blood sugar level dili na kanimo saka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron ma-normalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule mao imong tabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So sulay usab aron ikaw pod adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wala kita igong oras atong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: PhD. Inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na wag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplat lang ko pero may huwag ka ng Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano dito dito sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7. Enjoy!

0: Pre, tagana ra good ning pangsa maning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Eagle. Eagle pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang nga dan, oy, warag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Inoolbay ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong dito unsa ra ko isabun man dito iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Baro din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7 and

0: Yoshi, Shiki, Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap or Musa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutang kad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan og wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustoy sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa atua nga kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban nato mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa misahing kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanambok na gud siya, Kuya, og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan, Kuya. Si Rosel Day ni Kuya. Mualaman ganito, Mami Joy, ang text nga ito na tagapagtagad. Wa na kita igong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Laboratory. Tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy,

0: Kapsul, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: Unto na Joy!

0: 105.7 JFM sa Join Joy, mga ka-joiners. Checker time, alas 11:17 na. Welcome sa itong programang Udto na Joy, mga ka-joiners.
1: Yahoo!
0: Karong adlaw sa Monday. This is 7 na sa bulan sa Agosto, mga ka-joiners. Talaga ning lipay kayo ka kay weekend. Yeah, murag ang weekend, murag kwa na lang, isang kisap mata. Pag tongtong og Biyernes, murag Lunes na po dayon. Huh? Wala na niyagi ang Sabado Domingo. I'm back to school, trabaho. Mga bossing, mga ka-joiners nato diha. Ban-uban ta to ala una sa ato programang Udto na Joy. No, Monday na po, nako naman. Unsa na po nimo mga buhaton karong semana ha? Trabaho na po, school na po. Bayranan. Saman mga ka-joiners. Sa mga allowance na to diha, maabot pa ba? No? Bagura ni sweldo, tapos niagiras kamot, no, mga ka-joiners.

Sa ito mga ka-joiners ni ha, mga naminaw sa ito ang programa, no, mga ka-joiners na ito niya sa may Manay, Tarragona, sa may Mati. Good morning mga ka-joiners, so congratulations ha. Oh, sa mga estudyante, sa mga performers, sa bago lang nag-champion, no? Kining gikan sa Mati City High, no? Kining Balangay Performing Arts, ayun, tama ba? Congratulations sa ba naman? 2 million pesos SSS, yahoo! No? Ang ilahang nasungkit, no? Isip Grand Champion. Og ikatulo na nila, no? Mga straight, no? Mga ka-joiners sa Kadayawan Festival, no? Kaning sa kategory sa mga misalmot nga ikan sa laing lugar, no? Mga ka-joiners. Congratulations! 2 million! Yahoo! Dako na kayo na mga ka-joiners, og makabilib, no, ang paningkamot og talento sa ato mga ka-joiners. Kining mga partisipante, no, sa mga trainers and syempre sa mga estudyante nga gipakita jud ang ilahang 100% ng effort o ilahang talent, no? Kining Balangay City High Performing Performing Arts, no? Sa Mati City. Congratulations! Yahoo! A burger naman dyan. Masaway maayos sa itong Lunes karon mga ka-joiners. Sabay nindot nga isgutan karon. Wa, no, mga ka-joiners na tadiha.

pwedeng isugutan, no? Ang kainit sa panahon. Dito, grabing inita, no? Mao dyan yung gingin nilang super El Nino, no? Mao nang ayod mo o kuan. Gawas-gawas, no? Lalo na karong panahon. Mga ka-joiners kay perting inita. Nga nag-ano lang, no? Nangita o pabugnaw sa lawas. Karang mga panahon na. Hello sa mga taga-palengke, sa ato mga ka-joiners diha. Oo, kaning palengke na to, no? Mga ka-joiners diha sa Mikaraga. Man, mausayin ka na makapangutan at akong man ba kaning man na ba kanang undas? No? Timingawa. Atong palingki por timingawa, no? Wala si kuan diha si Noy Noy o si Jeffrey Bibo, no? Aming og hapon. Hi Ate Rose, kamusta? Maymayong buntag. Pa shout out daw sa mga ka-joiners nato diha. And hello sa mga taga Dream Image Events organizing services and salon. Kamusta? Labay racket karon, no? Sa mga gusto magpakasal, no? Karong mga panahon na. Yan naman sa my Dream Image, no? Malingkod na lang mo mukaon. Og sila nang bahala. 11:24 na mga ka-joiners. Kamusta, kamusta? Sa itong mga taga Mati, Banay-Banay, Lupon, o siyempre sa mga taga Katiil, Buston, good morning. Shoutout sa itong mga ka-joiners di ang mga biyaheros karong adlawa. No, hinahina lang yung taon ng pag-drive, no, mga ka-joiners. Kahit tungod ato ang kasada nagkalapad, nagkadaghan po ng disgrasya tungod aning paspas kayo magpadagan ato mga drivers ng mga medyo kaskasero. Level 25 panang hapon ta mga ka-joiners sa programang Udyo na Joy. Syempre kauban ninyong dandalandan relance sa 105.7 JFM Basta Joy. Enjoy!

0: Sir, sir, sir, sir, sir, sir. Daghan kayo mga bago, sir. Mga bata pa og sexy pa dyan, sir. Sir, sir, sir.
1: Bova, pero tiguwang ako ang gipangita, Manggol. Unya ka ng tambok ba? Tambok ko naman, ana, ako ang ginapangita.
0: Oy, sir. Gi-homesick man ka. Pauli!
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM!
9: Ay, unsaan mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
9: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
3: Udto na Joy!

0: my
1: 105.7 Joy FM.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, gid kaya gihapon sila, sir. Pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, mami? Ano yan?
5: Ang glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, mami.
5: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Udto da Joy!

Check our time, mga ka-joiners. Alas 8:49 na. It was Ed Sheeran. Ghost. Sa mga gi-ghost, diha. Pahit kayong i-ghost, no? Mga ka-joiners. Talaga ning wala na nagparamdam. Di ba? Nawala mong bigla. Parang bula. Hindi na mo makontak. Di ba? Gi-ghost ka. Masa kayo pinakapait, no? Kanang gi-ghost ka or gisin ka. Gisin lang ka, no? Mga ka-joiners. Anyways, sa atong isigutanan karon, sa atong question of the day, mga ka-joiners, kaninin dito eh. Unsay mapalit sa 1,000 ni mo karon, no? 1,000 pesos ni mo, unsay mapalit? Murag, daghan makarelate ani, no? Kaya karon pag once nga mabungkag na 1,000, wa na. Dali kag sabon, sa bugas, sa pa ba? Wala na, no? Parang walang, parang bula, gihapon, no? Mga joiners. Ay, nako. Mahirap talaga ang ganito, mga ka-joiners. Tanaw ninyo, no? Pila na lang kaya? Kasi kayo mapalitan ninyo ang 1,000 pesos. Sabi ni Richel, tilakan, sudan para sa mga bata. Ayun. Bugas nun ta, sir, o kape. Krisis man tungod wala na yung mga buhi ng mata. Bitaw, no? Ika na kang Jenena vlog. Kamusta? Nako, nangatabang lalo na karon ang pamaniton, lalo na klase palit baon sa mga batag bugas sud an sulod sa isa ka semana. Ay. Di ka na kang lingling, kabungbong. Yahoo! Bugas sir og sud an. Di ka kang ati Fidelina tipudan. Ataw no. Sagaran jud bugas sud an. Priority, no. Mga ka-joiners ka ng ito ang ano mga dadlaw nga panginahanglan, no? Sa ato mga ka-joiners lalo na karong panahon perting nihita ipit kayo sa ato mga ka-joiners diha mao nang ingon pa nila higpit sinturon, no? Di ba mga ka-joiners pag sa dihang na brand out na pod. Ang ato ang kuan, ang ato ang sa itawag ni oriente ni kuan na po siya say nag-fluctuate usahay brown out jud, no? Gahapon dugay-dugay po ng brown out. Ay nako, 11:52 itong oras mga ka-joiners. Anong oras sa gato sa tuas sa Bilongga Gold para sa mga na yung mga balatian diha. Ano ganing nagnairayuma, nagsakit po ng likod, bakagwang, tumarinin yung Bilongga Gold, mga ka-joiners. Ang mapalit sa itong mga suking mga butika. Siyempre, itong Yak Herbal Capsule para layo kita sa mga sakit-sakit. Maboost ang itong immune system. Tumaratawag Yak Herbal Capsule, mga ka-joiners. O sa mga nangita, o cellphone, mag-repair o cellphone, diha kang... diya kang Ron cellphone and accessories, mga ka-joiners. Diya dapit kang kuan kang Nika. Adri sa may poblasyon. O napod sila'y promo karon hangtod August 21, birthday promo. Ano, sa ilahang mga LCD. No, og ilahang repair og accessories basta na-discount tanan. Oy, Deva. Oh, okay kayo. Diyan na sa may ano ha. Tapad ni Nika diri sa may poblasyon, National Highway, Ron's phone shop and accessories, mga ka-joiners. Manang pa-repair na mo. It's 11:54 na, mga ka-joiners! Kaubang yapo si Dan Dalandan sa itong programang Udo na Joy.
Dili lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Na karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga servisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katanan ba di sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: Every occasion is special.

0: tingin.
1: Check our time mga ka-joiners. Alas 12:30 na. Shoutout daw kang kumari niyang business-minded Miss Francesca Mabandos nga ang mga lamian nga quick-quick. Giga na kang Ray Lunay Bagares. Kamusta niya? Maayong pagpaniuto sa inyong tanan mga ka-joiners. Alas 12:30 sa mga nag-lunch karon sa ilahang mga panimalay, no? Mga ka-joiners na ito. Balikan na ito itong joy question of the day. Unsay mapalit sa 1,000 ni mo karon? Ay. Ingon ni Jeremy De Los Santos, gatas sa baby. Ayun. Bugas or ligid ng motor kay paradlo-adlaw ang pumugas. Oo nga naman. Ang pinaka-importante, bugas, kung naapay sobra, mautan. Ayun, gika na kang Gemma Oliver, pagsak, may pagpaniuto diha. And kang Bon, Vani, Bandayanon, bugas, good need sa mga babies po. Ayun, may pagpaniuto diha. 12:31 at ang oras, mga ka-joiners. Hello sa mga narakaroon sa ilahang mga balay, no? Nag-relax while naghulat og trabaho. Kunyang taon-taon, trabaho na po. Siesta sa karong mga orasa, mga ka-joiners. Siyempre, nagkasalamat, no? Kay gibakaw ninyong Joy FM sa inyong pag-relax karong mga orasa, mga ka-joiners. Siyempre, kaman ninyong dandalandaan sa atong programang Ood to the Joy.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM. Sakaraga 105.7.

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong puan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Unto na Joy!
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
2: Unto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
2: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!
8: It's such a good vibration.
0: Udto na Joy!

0: Checker time mga ka-joiners sa 12:51 na.
1: Ba, o di para sa akin.
0: Ay magkalimot ha ang promo no sa ato ang amigo di sa Ron Ron Cellphone Shop and Accessories Street tapad ni Nika no diri sa poblasyon Caraga National Highway lang no until August 21 ang ilahang promo mga ka-joiner sa ilahang accessories sa repair o kaning ilahang mga cellphone sa tanan daw no mga ka-joiners Musulod na ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas stress. Dagan salamat sa pag-uban sa itong programang Udyo na Joy. Og sa itong mga ka-joiners nga nagbiyahe karon, amping-amping. Sa itong mga ka-joiners diha, nga busy na karong mga orasa. Dagan salamat guys. Dandaran out for now. Lagi niyo pong tatandaan mga ka-joiners na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys! Daghang salamat. Og amping-amping.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kinapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta ang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental? O ingon man ang nagsunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ang nagsunod usab sa 102.3 North Cotabato. O sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3, abot yun ni Marawi, Cotabato City, kinatibok ang North Cotabato, South Cotabato, Davao de Oro, Davao del Sur. O sa tanang maabot pagayod mga ka-joiners, Bukidnon. Ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kaoban nato dito si Dan Dalandan o si Louis Simon. Mga ka-joiners, ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Mainit ang panahon, mainit din ang usapan sa impeachment trial. Nahala mga ka-joiners, init pod ang kahimtang sa ato ang mga katawhan ninhi sa Pilipinas. Nagkadaiyang mga kalamidad. Kung init kaayo dire sa ato ah, grabe naman pod ang lunop dito sa parte sa Luzon. Hahay, muna nga, kabalo ba mo? Daghan na kaayo ang mga negosyo nga nagasara, mga ka-joiners. Grabe na gayod ang epekto. Isa na sa mga apektado kaning sagingan. Oo, kay dili nakabiyahe, kasagaran ang ginabiyahe aning atong mga saging dinhi sa Pilipinas dito sa Middle East. Unya karon kay wa na may barko nga makaagi dito atong lugar nga naay nagsigig bugno. Mo na lisod gyud kaayo, no? Mauna nga piyait in town. Ang mga bangko. Oh, maingon ang mga managers, grabe kapait. Tanang ang kahimtang sa bangko, puro na lang gawas ang kwarta. Walay nagasulod. So diha gyud nato maklaro, busa mga ka-joiners karong panahon.

kung naay sugarol nga mga lalaki na apoy mga babae, baka pwedeng bawasin ninyo kanang inyohang mga bisyo tungod sa kalisod sa mga panahon karon. Priority na lang siguro kung unsa kadtong panginahanglan sa pamilya. Katong anaa sa balatian, mga ka-joiners. Ayaw kita pagkapoy sa pagpangaliya sa kahitasan. Pangayo og tabang tungod kay siya lang. Siya lamang gayod ang makatabang sa atua, ug siya lamang pod ang nakabalo kung unsa ang angayan para sa atua. Busa dili kita makapoy nga magsigi og ampo. Naunta dunggon ang ato ang mga pag-ampo, siyempre pag-aubanan nato kana sa mga maayong abuhat. Ito na po ang unang awitin, mga ka-joiners, para po sa ating lahat.

30 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit pa rin mga ka-joiners at nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners at ayan, tulungan nyo ako naman ano, katulad ng dati at kung ano ang mga masasabi po ninyo sa mga nagpapadala po sa atin ng sulat, ano po. At i-message lang po ninyo ang comment po ninyo sa ating live mga ka-joiners. Ha? Kaya thank you for watching kay Amira Atan Sulaw Kadete. Mami Joy, shout out.

0: po sa lahat ng Family Sulaw, Atan, Kadete, watching from Tupig, Kapalawanan, Kapalawan, SGA, Barm. Syukran, Mami. Apuan Amera. And also from Angeline Baladsikan, goodbye by Celine Dion. Salamat po. May nagpa-request po. Makikinig din daw po sila. Shout out po all listeners. And also from 99.7 FM Chat Radio Connected, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ay, ganon. Thank you so much po sa 99.7 FM Chat Radio Connected po, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kumusta? Maayong hapon sa inyong tanandiha. And also from Richard Yarn, Pangalaya. Thank you. And Marcia Justo Mapando, Jennifer Malintad. Good afternoon, Mami. Pag-greet ko diha sa Sitio Bua ni Papay Camilo og Mamay Esther, ni Brother Joy, Cheryl Malintad, Princess Sofia, Princess Gian. Thank you po sa pagbasa, Mami. Watching from Metro Cebu. J.N. Ombon, Mami, pa-shoutout ko diha sa Barangay Old Macupa, Sitio Iwad. Danawagan ko diha kay Papa Noli. Basig inug na ang durian kay magpahatod ko dere. Pero Mami, always sila naminaw sa imuhang program. Ayan, inug na ang durian. Dili magpalabig durian ha, labi nag mga high blaron. Thank you Rolando Maynopas for watching. Michael Tong Togias to Magantang, magandang hapon Mami, pa shout out po ang family to Magantang and family Togias. Rains Parason, Parason, Mami, pa shout out from Davao. Nawala akong kakapoy sa pag-work kay nagpaminaw ako, Mam, naminaw ako Mami. Pa shout out ko sa Dangilas Parason family og Madanlo, ingon man ang Felix og Madasig family. Salamat po. Zayad Vlog, shout out watching from Pandan, South Upi, Maguindanao del Sur. Thank you po sa pagbasa. And Rasul Bacana Iman, salam lang kila Mona at Kebo na nagtadtad ng mais dito sa bahay. At kay Babo, thanks Mami, from Rasul ng Matalama. Thanks Mami Joy. 16 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Patod pa sa iyang suwat, dear Mami Joy. Maayong hapon, Mami. Og ingon man sa tanang nagapaminaw sa programa nga Dear Mami Joy. Tawagalan ko sa pangalang Janice. Kaslonon na unta ko, Mami. Og ba o kini ang hinungdan karon kung nganong nagsulat ko nimo. Estudyante pa lang, Miss, ako ang pamanhonon. Kami na. Pareho kami pod nga wala nakahuman sa amo ang college. Tungod sa kapobrehon. Pero naningkamot kami nga makatungtong yun unta sa kolehiyo. Nagsabot kami nga manimpad sa syudad. Mag-working student. Ug pareho kami nga naabot namo kana nga pangandoy. Pero sa dihang mag third year college nami, giangalan nami sa amo ang amo. Kay mura og ang among panahon na anapirmi sa eskwelahan. Lugi na daw kuno kaayo sila kay wala ka nami makatrabaho. Kung pwede palang iluha ang dugo, himuon ako, Mami. Kung ang kapalit naman ang ako ang pag-eskwela. Pero bisan unsaon ako pagtuwad-tuwad o gilak, wala gyud na ako mahimo. Mautubo nga nag-istorya mi sa akong uyab nga magkanya-kanya na lang usa kami. Sakit kaayo sa amua kay dugay na nga kami. Pero tungod kay may pangandoy mampod ang ako ang uyab atong higayona. Wala ko mibabag sa iyang gusto. Milakaw siya. Pero natingala ko kay sa iyang pagbalik. Nakalitan ko kay wala magpahibalo. graduating na unta to siya. Motoso tungod sa kadako sa ako ang katingala. Ako siyang gipangutana. Kung ano? Ing kung anong naa ka? Graduating lang ba ya unta ka? Matod pa niya dili na maayo kung magpabilin pa ko dito. Murag adun na siya gitago sa ako ang mami. Kung tungod ni Ana, wala na pod ko nagsigi og pangutana. Kaya wala pod ko kabalo kung ikalipay niya ang akong mga pangutana o dili. Siyempre pinakalit gud ako na tingala gyud ko. Og ako that time, nanarbaho na gihapon ko. Sa lain nga trabaho. Na ako sa mall, mami. Huwag na-assign ka sa beauty products. Oto, ingon niya nga mangita na lang daw ko na siya trabaho. Pero ako pagani siyang giingnan nga tabangan taka. Balik dito. Wala naman kung may eskwela kaya di na makaya. Ako nalay mo tabang para makahuman gyud ka. Pero nagdumili gyud siya, mami. Kaya dili na gyud niya gusto nga mabalik dito. Oto, wala ko nakapugong. Ako siyang giingnan nga naakay sala dito. Gaduko siya. Wala ko niya gitubag. Og dayon ingon niya, pwede ba dili na nato na hisgutan? Malipay na lang gud ka nga, na anak ko din og nagauban na ta. Dalira pod kaayo siya nakasulod og trabaho. Trabaho siya sa call center. Maunga, baliktad kaayo ang among oras. Gabi siya mag-duty. Ako naman sa adlaw. Mutugiing na nako siya nga basig pwede ko diha sa call center para pareho ta og duty. Adlaw mga tulog ta. Dayon giing nang ko niya kung mapa-apply ta ka, okay lang ba nimo nga magpuyo na tawag isa kabalay? Tungod lagi kay dugay naman mi. Nag all the way naman pud mi mami. Unsa pa may kabalak-an. E nako, sige, call. Maoto, siguro after 2 weeks. Dadaan ko niya og mga documents para i-fill up. Pagdawat na ako atong papel, pangulbaan ko. Siya ay kabalaka, makasulod lagi ka. Og tuod man mami nakasulod ko. Isa rami sa gitrabahoan pero managlahay ang amo ang building, pero isa rami ka kumpanya. Pareho may schedule. Mao nga, adlaw tulog mi. Magabi, gatrabaho kami. In fairness, nakaipon mi mami. Mauto nga, after 2 years na mo nga nagatrabaho. Giingnan ako siya nga, naa naman ta sa hustong pangidaron. 27 ka na o 26 ko. Anong dili na lang man ta magminyo? Ang ingon niya sa ako, ah, mas maayo. Pero, once nga naanatay anak, gusto ko, ako na lang ang magtrabaho. Giinan ako siyang huwag problema. Ug sa diya-diya dayon among giplano, kung pila ang amo ang gastuhon. Nagkasabot kami nga simpleng kasal lang. kung kinsa ang gusto mo apil sa iyahang pamilya o sa ako ang pamilya. Sila ang maningkamot nga makaabot. Kay wala kami magasto sa ilaha. Kay lisod pud kaayo og sa probinsya magpakasal. Mas gasto kaayo. Kay ang tibuok baryo ana. Pamilya man. Oto mas gusto namo sa syudad. Kay pagkahuman sa kasal kung kinsa kadtong mga kauban didto. Pwede ra kaayo nga muadtog it all you can. Pero wala namo gihimo na mami. Kay siyempre nakatrahe ko. Nangita mi og function hall nga gamatoy. Ug didto plastado na ang tanan. Natingala ko sa ako ang partner kay ningkalit man og kambyo og oras sa iyang duty. Mutong giingnan ako siya nga gabi imang yun ang kasagaran. Insya bahala na basta lang dilig yun ko nga tibuok gabi eh. Kung naay pang-adlaw bisag unsang trabaho. Akong sudlan o ang kulang dutihan ako sa gabi eh. Purag, naanapod ko'y namatikdan nga sekreto niya. Unyaan ang mga higayon na plastado na kaayo kami mami. Nakauli nami sa iyang pamilya aron magpahibalo nga magminyo nami. Tapos diretso pod mi sa ako ang mga ginikanan, nagpahibalo nga magminyo na kami. Pahibalo pod mi nga wala mi dako nga budget. Kung mo attend man sila at their own expense. Malipayon ang tanan. Kay matod pa kung di man kami makaabot. Kawalo naman mo nga sa kamahal sa tanan-tanan karon. Malipay mi nga magbinyo lang mo og tarong. Maoto mami. Hangtod nga isa ka adlaw mag-file og leave ang ako ang partner. Ang akong pamanhonon ba? Inako nga no. Kay wa man gud siya nagpahibalo. Nag-ipon na gud mi. Ya na sa mga desisyon nga wala ko nakabalo. Ug tungod sa ako ang dili maayo nga panghuna-una sa iyaha. Kay pagpauli pa lang niya og wala nagtiwas og eskwela. Naguna-una ko nga basig na siya'y babae nga giiwasan dito. O unsa ba? Maoto mami nga nag-adto ko sa akong gitrabahoan pero nag-file pod ko og emergency leave. Dayon ako siyang gisubaybayan. Murakog buang mami. Galakaw-lakaw lang ko. Bisag asa. Pero buutan kayod ang Ginoo. Nga dili kayod nagamalampuson ang manluloko. So wala na ako dama. Sa ako ang paglakaw-lakaw. Nga masugatan na ako sila. Sa usa ka hagdanan sa isa ka mall. Kauban niya usa ka babae o adunay karga nga bata. Siya ang nagkarga sa bata. Mura kog mahugno sa akong gitindogan. Kay layo pa. Nakaingon ko nga dili gyud ko pwedeng masayop siya gyud na. Malipayon kaayo sila. Mautuwa ko mapadayon og saka kay pababa man sila. igor ako nagtindog sa kilid. Og dito nga nagkadool na siya. Nakita ko niya. Pero unsa iyang gihimo, mami. Giagian ra ko niya nga mura og wala siya nakaila. Og wala siya nakakita. Ako ra siyang gipasagdan. Wala gyud po siya mulingi. Mura, wala gyud nakaila. Naghinahinay kog sunod nila. Wala nagdali og lakaw. Hangtod nagsulod sila sa usa ka food chain. Dayon na ngaon. Nagsulod pod ko. Pero wala gyud siya nagtan-aw sa ako ah. Basta naglakaw lang gyud sila. Nga murag wala lang. Nawalay gi kahadlukan, walay gi iwasan. Ambot lang sad kung wagyod ko niya na ilhan o nakita. Tungod kay iyang pagtuo na ako sa trabaho. Nagkaon ko dito. Wa siya galingi-lingi. Pagkawaman nila o kaon. Nanggawas na po sila. Nagtuyok-tuyok na po, lakaw-lakaw. Hangtod nagsulod sa usa ka tindahan sa dulaan. Naara ko sa gawas og nagpalayo. Pero grabe na ang akong gibating kasakit, mami. Nasulod sa akong una-una nga maugid siguro ka na ang iyang gilikayan. Dito sa lugar kung diin siya unta apit na mahuman o niya iyang gisibatan. Kay siguro nakabuntis siya og maotong babayhana. Busa padayon lang ko sa pagsunod. Og wala gyud ko nagsinamok, wala ko nagiskandalo. Pagkahuman ato, gikapoy na ko og sunod-sunod. Kay mura nagmaguba ang akong dughan. Ako siyang gitawagan. Asa ka karon? Naadaw siya ginaasikaso. And ako kinsa, unsa ay manggiasikaso na ako'y bisita. Mauba. Unsa oras ka mo uli? Matod pa niya dili ko makasulti kung unsa oras ko makauli. Ayaw lang kukulata. Panihapon na diag imo, pahulay. Maoto, Mami Joy, ipasagdan ako siya. Nakauli siya sa balay. Mag-alauna na sa kaadlawon. Naabutan ko niya nga na ako sa lami sa gakapi. Matod ba niya wa ka pa natulog? O niya, nakapagkambyo na siya og t-shirt. Dayon na siya'y gamayng bag nga kibit-bit. Pag maotoy ang gisudlan niya sa iyang t-shirt nga gisuot niya pagikan sa balay. Mutugiing na nako, oh, wapo lagi kag t-shirt. Girigaluhan ko sa akong bisita. O gusto gyud nga masuot nako kay para makita niya kung tama ba. O dito mami, wa na ko nakapugong. Wag yun ko nag-offer og kape sa iya ha. Ako siyang giingnan. Mao ba tong hinungdan nga nung nag-uli ka o guwa ka nagtiwas og eskwela? Andiya on sa di ay. Inako tibuok adlaw hangtod karong gabi eh. Asa ni mo gipuyo? Katong babae na imong kauban tibuok adlaw hangtod alauna sa kaadlawon. Kauban ang bata. Nga magduha, mga duha katuig ang edad. Or more. Batod ba niya? Unsa man ang imong giistorya? Wala man ko kabaluan ang imong ginapang istorya. Og dito, mami. akong gidetalye. Asa na ako siya una nakita. Wala ko niya gitagad. Nagsulod sila sa food chain. Tapos ng gawas, nagsulod sa tindahan nga na ay mga dulaan sa bata. Og dito na ko, may biya kay di na nako kaya. Naluspad siya. Og dito nakatuo ko nga, wala gyud ko niya natagad. Tungod siguro kay ang iyang pagkaibalo na ako sa trabaho. Dayon, misulod ko sa among gamayng kwarto. Ikuha na ako akong maleta og nang hipos ko. Iya kong gigapos og matod pa niya, nagunsa ka? Nganong manghipos man ka? Ingon ako unsa pa may pulos. Anaa naman di ay kay pamilya. Og matod pa niya, sige. Okay. Tinood. Maukad to sila ang hinungdan kung anong wa ko naguman og eskwela. Nabuntisan ako siya. Ug tungod kay may kaya ang iyang pamilya na hadlok ko. Adili ko dawaton kay uyamot lang ko. Usa lang ko ka working student. Ug nahadlok ko nga basig ipapatay ko. Wala na ko nag-communicate niya. Og nakabalo ka ni Ana. Diba? O gani man. Nisugot na ko nga magpakasalta. Tungod kay nag-iwas ko ato. Pero unsay akong mahimo. Anak na ko ang iyang gidala-dala. Manawag. Nga naa sila dinhi. Pagpatabang kay dili sila suhito dinhi. Wow to. Gikuhaan ako sila og mapuy-an. Og akong giatiman ang akong anak. Pero unsa may imong kabalak-an? Nawala naman mi. Dayon giingnan ako, mami. Unya, iistoryahan ni mo nga kaslono na ta. Wala siya matubag. Nagtaas ang akong tingog nga tubag ako. Tubag ako ba? Pero wala gihapon. Kay nagwild naman ko. Matuingon niya nga. Wala na ako na nasulti sa iyaha. Inako kay nga no? Inahan siya sa akong anak, matod pa niya. Huwag dili na ako gusto nga masakitan siya. Dawalo si matayon ko mami sa iyang tubag. Anong dili niya gusto nga masakitan? Mahal niya. Oto, giingnan ako siya nga. Dili na lang ta magpakasal. Unsa may pulos? Nganaa naman kay tulubagon. Kay bisan og makasal ta. Sa tanang panahon nga moadto na siya diri og dadon ang imong anak. Imo man silang ubanan, imo man silang atimanon. Unsa ko ta nga? Butuo pa ko kung minyon ang babae. Ug kauban niya ang iyang bana. Ug gusto lang niya nga ipaila ang iyang o ang amahan sa iyang anak. Pero kung ingon ana, dili na ko makasalig. Grabe ang luhod-luhod, mami. Kay matod pa niya ayaw. Kabalo ba yaka nga love ta ka? Wala pa ko nanimpad dito, wala pa ta nagbulag sa lugar. Kabalo ka nga love ka nako. Ikaw ang gusto nako nga makauban. Dili siya. Kabalo ko nga dili ko dawaton sa iyang mga ginikanan. Kay dato na sila, pobre ko. Kita ang angayan.
1: Bato ingon ako kung saan man nato pagkasiguro. Unya karon kung naanay maayong panginabuhian ang maong babae, kung magdesisyon nga supako na ang iyang mga ginikanan, unya na amot na anamoy anak, kinsa man sa amo ang duha, ang imong piliyon. Wala na po siya mutubag. Di ako kay gikapoy niya, mami. Dili siya mutubag. Dayon, igor ako niya gikabig og nang ingon nga matuog na ta. Kay magtrabaho pa taong ma. Unya pagkasayo sa buntag, ningkiring ang iyang telepono. Nakita na ako ang pangalan, Rachel. Ingnan ako, Rachel ba ang pangalan sa inahan sa imong anak? Matid pa niya, oh. Iyang gitubag. Inako i-loudspeak na. Iyang gi-loudspeak. Huwag matod pa sa babae. Salamat sa imo ang pag-assist sa amoa. Nalipay ko nga. Nakita ka sa atong anak. Mupauli nami. Wala na takag-istorbo kay kabalukot trabaho ni mo karon. Hangtod sa sunod natong pagkita. Sumipauli na ang babae. Og dito, giingnan ko niya o nadungog ni mo. Ayaw ka bala ka, matod ba niya? Ikaw ang akong pakasalan. Kay mahal ka na ako og dugay na ta. Makonsensya man po ta. Ya ako siyang gipangutana kung mahal ba nimo siya. Wala gihapon siya mutubag. Mauto, nakahukom ko nga. Iurong na lang gyud ang kasal, mami. Nga dili na gyud ko magpakasal. Para unsa pa? Naana siya responsibilidad sa ubang babae. Pero siya nagsigigyud og pangamuyo. Nga ayaw, maluoy ka. Magpakasal ta. Dili na ako kaya kung dili ikaw ang akong makauban. Ang amuan nangagi na. Tungod lang sa bata. Nagpasalamat gani ko kay wala siya nasuko sa ako ah. Og nakasabot daw siya. Nalipay ko nga ang bata, wala niya gihikaw sa ako ah. Gusto ko nga magdako ang ako ang anak nga makaila sa ako ah. Pero ikaw ang akong pakasalan. Ikaw ang gusto na ako nga mamahimong asawa. Ayaw na huna ang anak kay og maminyo ta. Magkaanak man gihapon kita. Pero mami, para sa ako ah. Kaatraso na gyud ko. Wala na kabalo ang among mga ginikanan ay ni ang mga panghitabo. Kay mihangyo siya. Pwede ba? Ato na lang usa kay ni. Kay wala gyud nakahibalo ani. Gawas nako og ikaw karon. Palihog lang. Hapit na ang atong kasal. Pwede ba? Una-una-una lang nato nga pagsulay kini para sa ato ang duha. Pero kung tinuod ang imong pagbati nga rika na ako, kung mahal gyud ko nimo, magpakasal ka sa ako ah. Kung mahal ko nimo, mutuo ka sa ako ah. Pero ambot ba mami? Murag dili namang gyud ko makumbinsi. Mangayo ko og tambag kung unsa ang angayan ako nga buhaton. Tama lang ba nga tuuhan ako siya nga magpakasal ko niya? Palihog mami, tambagi ko. Dagang salamat og dinhi na lang kutob. Kanimo matinahoron, Janice.

0: 48 minutes na po mga ka-joiners. Magkaraan ng alauna ng hapon. Mga mami, nakapag-kidiyaki vitamins na ba si baby? Sana nakapag-kidiyaki vitamins na ha. At saka ka ng mga kapamilya ninyo diha nga nagaanto sa rayuma o arthritis, ayaw ninyo pasagdi. Painuman ninyo og Bilongga Gold. Kay ka ng Bilongga Gold, makasiguro gyud mo nga matabangan mo ana. Maayo pod na siya sa bukol-bukol og ingon man ang sakit sa kalawasan. Bilongga Gold, mga ka-joiners ha. Og sa pagkakaron ang ato ang 3-in-1 coffee medyo wala tay stock. Wala na pod ang rheumats nag-abot. Pasapasahan mga ka-joiners. So dili man ta pwedeng nga mogamit og lain-lain nga raw materials ana, kay matingala man mo, kay maglahi man ang lasa. Oh, basig masukoon niya mo. So pasensya na ha. Hulat-hulat na lang yun ta ani mga ka-joiners. Thank you for watching, Halya Iman. Pakisalam daw ng assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kay Mona at Ina dito sa bahay, at pa-request ako ng song Tadhana. Thanks, Mommy, from BB Ken ng Marvel Matalam. Pingot Janeline Dagansilong, maniod to ta, Mommy. Hihi, bitaw, Mommy. Shout out di ay nako si Papa nga natug, o si Mama nga nagkaon, o si Ate nga nag-repair sa nag-prepare sa paniod to nako. Salamat, Mami. Ah, grabe. Gi-prepare pa yun iyang paniod to. Hannah Grace Magno, good afternoon. Shout out, Mideria sa Lapinigan. Boss James Batinoy, thank you for watching ng Kawayan. Hello daw, shout out sa Sityo Kawayan. Ayan, watching from Digos. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, Imelda Basikong, Antonio Ann Chris Mamusog, Vivian Labawan Latimbang, and Mercy Maynopas. Rosmer Burgos, thank you for watching, Mareng. Mary Jane Aguimod Tanding, Imelda Basikong. Ayan, mga ka-joiners, no? Pasensya na ang request ninyo. Di na ako mabasa kay 10 minutes na lang. Atong balikan si Janice. Bayang hapon, Janice, og daghang salamat sa pagpaambit sa imuhang love story. Kabalo ka, Janice. Sakit man, no? Sakit. Og kanang wala siguro gyud niya gitug-an. Kay kabalo siya nga masakitan ka. So dili niya gusto nga masakitan ka. Mauto nga wala niya gitug-an nga na atong babae nga mo'y hinungdan sa iyang pagpauli sa imuha, tungod kay nabuntisan niya dito sa lugar kung diin katong nagbulag-bulag na mga dili na mo makapadayon og eskwela, dayon siya nanimpad. Isakripisyon niya nga wala siya naghuman tungod sa kahadlok, kadili siya dawaton. Og siguro tungod kay naguna-una siya sa imuha. Kay wala mang yun na sulting, nag-try niya, di ba? Nga nagpaila sa ginikanan. Gusto na ako sabdon siya. Nga nag-ana siya. Sa inana nga sitwasyon, gusto na ako siya nga sabdon. Kay kabalo ka, Janice, na anaman na unya anak niya to. And then, bisan pa man sa maong sitwasyon niya, ikaw mang yun ang gusto niyang pakasalan. Og matod pa niya, gusto ni mo mag-give up, gusto ni mo mag-urong, pero siya nagapakiluoy nga, dili, magpakasal gyud ta kay love ka na ako. Yan, ana, good. So kung pangayoon ni mo ang ako ang tambag, karon nakabalo namang gyud ka. Kung love gyud ni mo siya, magpakasal ka niya. Kay nga no, dili man to sila kasal. Og wala po siguro mo anha diha ang babae para makigminyo niya. Otherwise, siya mismo ang moingon nga dili na ta magpakasal. Kay giadtuan ko dire sa babae nga akong naangkan o gidala ang among anak. Pero siya pa ang nagpakiluoy nga magpakasal mo. Siguro, gusto na ko tuuhan nga katong babae nag-adto lang yun dito para maipakita niya ang iyang anak sa amahan. Basin og nagapangita ang bata. So gusto gyud niya patuuhon ang iyang anak nga may naa kay tatay. Pangalawa, kanang pag sige niya og ingon nga kanang sige nimo pangutana nga mahal ba nimo siya. Mga butang manggod ka na nga dili na ang ngayan ipangutana pa. Kay ikaw man ang iyang pakasalan. Pwede na ba nga sabdo na lang yun ni mo nga ikaw ang love niya, kay ikaw ang gusto niya nga makauban, ikaw ang gusto niya nga hatagan og iyang pangalan. Kanang pangutan-on ni mo kung mahal ba ni mo siya, murag,
1: imposible man gyud siguro nga wala gyoy pagbati. Wala unta to na buo ang bata. So respetoha ang wala niya pagtubag. Tungod kay basin og masakitan rapod ka. Nga siyempre mo ingon unya aw siyempre katong mga panghitabua, gimahal gyud nako siya. Imposible man. Nakabuo gud sila og anak kung walay gugma, di ba? So in ana na. Kana nga mga pangutana ang dili na unta ang ngayon pang ipangutana pa. Kay dili man kabulag sa output nila, di ba? O ganang dili niya pagtubag. Nagduha-duha ka na. Kay ikaw lang gihapon ang iyang ginahuna-una nga masakitan ka. In ana na ni mo huna-unaon. So kay nangayo man ka og tambag, nahitabo man ka na nga hindi pa kayo kasal. Kung mahal gyud ni mo siya, pakasal ka sa iya ha. Kay ikaw man ang gusto niyang pakasalan. Pero hatagan gyud ni mo siya og maayo nga komunikasyon. Magsabot gyud mo nga sa tanang panahon kung muadto na siya diri. Unya dadon ang anak, dili na kumusugot kung mag-asawa na ta nga dili ko makabalo. Anao ni mo siya. Wala man ay problema. Anak man na nimo, wala man ay labot ng bata. Kung nabuo na siya pinagi sa pagpakasala sa iyang amahan, di ba? Ang siya labot sa bata, walay muwang. So, dili dapat madamay si bata. Inana na, o katungod po na nimo, nga makabalo. Kay para dili po ka magduda. Kay pwede man gani ka mag-uban-uban o maging friends mo atong inahan sa bata. Oh, di ba? Pero kay kung tago-tago una niya, dili po na siya maayo. So kung musugot siya ana nga kondisyon, nga oo, mauna ang pwedeng mahitabo kay karon nakabalo naman ka. O in ana, good. So, be it. Kung mahal ni mo siya, ipaglaban gyud ni mo siya, di ba? Dili kay nangagi naman na niya, di ba? Nangagi na. Pero ang desisyon pa rin magikan sa imo ha. Kay kung ako ikaw, unya mahal na ako ang tao, pakaslan gyud nako siya. Magpakasal ko. Ug pasayloon ako. Kung unsa man katong iyahang pagloib nga nahimo sa mga panahon nga wala mi naguban. Ana ra man na siguro. For as long as dili na dapat mabalik. Inana na siya. Pero sabi ko nga, ikaw mana, imo gingihapon nga desisyon, mao ang masunod. Sama sa akong giingon, kung ako ikaw, magpakasal ko. Pero kay ikaw mana, dili man ta pareho siguro og pagbati. Kay nangayo mang kagtambag, mao to'y akong masulti sa imuha. But then, sa imuha nga desisyon, ikaw gyud. Kay kung unsa-unsa man, ikaw man ang magbati. Og dili man si Mami. Salamat ka ayo Janice ha sa pagsalig sa ato ang programa og kinaot paunta nga panid-an nimo ang imong kaugalingon. Hinulsulan nimo og maayo. Mahal ba gyud nimo siya? Og kung magpasaylo man ka kana mga butang nga imo nang gipasaylo. Ayo na balik-baliki og istorya. Kay ko sa kabalik-balik ninyo og istorya ana sa halip na makalimtan. Mga mamahimong presko lang gihapon ang mga panghitabo. Busa, kung mangayo siya og pasaylo, musaad, nga dili na mahitabo sa sunod, kay nakabalo naman ka, then walay hinungdan para dili madayon ang kasal. Salamat kaayo. O ginaot po ang taon sa manang imong desisyon, mahimo nimo ang tama, nga wala kay pagsisihan. Dagan kaayong salamat. So mga ka-joiners, wala na gyud tay oras, no? So maoto siya na ay comment. Unsa daw kadali ha akong tan-aon. Nawala man. Hello po Mami Joy, pa shout out po watching from Pandan South OP, Maguindanao del Sur po. Hi Mami, salam lang kita muna ki at kibo na ano, halya iman.
0: Good PM, pakisalam. Hindi, hinahanap ko yung comment. Mm-hmm. Asa na siya? So, murag, kana o. Oh. Ala, wakas is, dili mao. Okay. So, sige. So, mga ka-joiners, wala naman tayo oras, no? Pero silipan sa nato kung kinsa ang nag-birthday karon, August 17. Mga ka-joiners, August 17. So, tanaw nato kung kinsa ang mga nag-birthday karon. Adlaw nga Lunes karon o nang adlaw sa semana para sa ato ang trabaho. John Angbot, happy birthday, John. Jesus sa kantor ni Manding, happy birthday. Jonel Paguyan, Sam Matanlong, happy birthday. Og ingon man kayen Lanaban, happy birthday. Troy Arquiza, happy birthday. Jaylord Camille, happy birthday. Maricel Putaw, Omani Mateo, Terry Doping, birthday nila karon. John May Agbot, Jovian Bantayan, Lormelin Felix, hala, ubay-ubay sila. Baindoy Nizel, maoni sila ang mga ka-Facebook po nato nga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday po sa inyo mga ka-Facebook at sa lahat po na may mga kaarawan ngayon. Happy birthday po sa inyo and happy anniversary din po sa lahat ng may sineselebrate po na anibersaryo. Sabi ko nga, wala na po tayong oras. Thank you so much. Sa kanito po ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM, o ang tanang nagasunod sa 102.3, tanang mga naka-live, mga taga-Pangil Bay, Misamis Occidental, Bislig, Surigao del Sur, o sa tanang mga lugar na nakatotok karon sa ato ang programa ng Dear Mommy Joy. Pagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa, patuloy lang po sa request ninyo. At mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot sa lahat po ng mga pagkakataon na lagi po tayo magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan tayo, gumawa ng mabuti, at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang mainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o guban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yun ka, di ba? Moingon dayon na hala, basig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor, aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imo. Ha, dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon na dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron wagtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera. Dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herbal ang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar o magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini pure turmeric. O siyempre, ang tanan nato mga produkto, adunay vitamin C. So, pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan. Ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell o tuna. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulo sa matag-adlaw aron mapagawas sa lawas ang mga toxin, konhilo, o iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mauna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban nimong gihambin nga mga balatian, sigurado mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold, liboan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc ug daghan pang uban. Maudi ay nga ingon ana na siya ka halang dun kaayo sa ato ang lawas mga kababayan, no? Nga daghan gyud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na og mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga mooy modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea

0: Lit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayod sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghanon ni ini aron mabatukan ang daghan nga balatian timani mga higala Bilongga Gold herbal capsule.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na moisagol sa Bilongga Gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

2:25 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay Susan Magandang from Panlaisan. Request ng song, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Salamat po.

Sister Angeline Baladsikan. Play ng song Wakas ng SB19 for Janice. Ayan, kakaplay lang Angeline. Kasi di ba po, kung mahalaga di mo hahayaang mawala ng basta-basta. Salamat po, good afternoon. I don't know what to say. Kunsa daw. Ayan, na-play na yung song request ni mo, Angeline. Sana na-enjoy mo yun. Si Angeline Yar naman, nag-greet lang sa iyang husband sa ika-31st birthday niya karon. Bisag na siya ay trabaho, ingat ka palagi. I love you always pa. Request ng song Happy Birthday Song from Angge ng Batiano. Thank you. And si Rix M. Magandang. Good afternoon. Shout out. Watching from Trento, Agusan del Sur. And hello kay Mama Susan Magandang diha sa Panlaisan. Salamat. Imelda Basikong. Shout out na to ang Basikong family. And labi na kay Ate Bernadette Basikong. Kay Ate Erlinda Amodo na always nagapaminaw sa atua. Salamat sa pagbasa. And Mary Jane Agimod Tandin. Shout out. Dara sa Butay. Sobrang init, mami. Salamat. And hello din kay Mercy Maynopas. Maying hapon din ha, kanimo. Good afternoon. Request ng song Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko ni... Ayun. Oo, i-play natin yan. Unya, taod-taod, okay? Good afternoon, Mami Joy. Request ng song, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin ni Angeline Quinto. Good afternoon. Request ng song, Nagmamakaawa ni Bugoy Drilon. Thank you po. And hi, pabati naman sa mga taga-makilala. And pa-play ng song, Di Ba't Ikaw? Okay, alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya sa ara nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ingkong gumay baho sa yaki. Sanga simuta gud ko humot kayo di ako ring gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay-date no?
5: Oh, syempre. Dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung modan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yung kudan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na?

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Parikilat, birthday sa kong asawa karon.
3: Oh.
2: Unya, unsa imong regalo pre Andot?
3: Oh,
2: ingon man si pre, bisag unsa daw basta dunay diamond.
3: Ugunya pre, unsa man po nang imong gihatag?
2: Siyempre pre, baraha nga dunay diamond pre.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, L-Fate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
4: Ikaw na!
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo musupply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
2: mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw din na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Maranad ka nang tudno bita sa kamot na to.
4: Unsa ra kini mo ato?
3: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako pala dito ang ipong ako nang isang ko ko kung di nakilabog ko sinasanan ako ang pinag-iog ko ng capsule ha ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
4: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
3: 3 litra dahil nawag pa wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bultong ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
2: Solarista ng gani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
3: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Brendot, nagasiyusi ka, pre?
3: Pre.
2: O niya, pre, pilaman ka kahagi mong mahurot matag-adlaw, pre?
3: Eh, siyempre, pre.
2: Tulo ka kaha, ha? O niya, pre, tagpilaman po ng kaha, pre?
3: Sus, pre, 50 pesos, ra, pre?
2: Pila na kakatuing na ni Grillo, pre?
3: Oh, 15 katuing na, pre?
2: Sus, pre, kung 50 pesos kada adlaw ang kaha, times 3 mo, pre, 150 pesos kada adlaw, times 365, pre, doon na ka na'y 54,750, pre. Sold sa isa katuig, pre, times 15 years pa ni mo na, pre, na, doon na ka'y 821,000, pre, 250. Kung imo nang itigong-tigong, pre, nakapalit na kag sports car.
3: Unya, pre, ikaw kay wakman ka na ni Galileo. Wa man lagi kay sports car, be.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
9: Duha kapad lang ang yung ginom?
8: Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
14: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buangal del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
4: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang binagmay siya nga kapag patong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, ang sabon niya. Tapos ipapitan po na ako siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala gina yun ang mga nuka-nuka, kaya saaran na ko to siya pagbutang.
3: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nga sulayan ninyo.
6: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
8: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
9: Ah, mao ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
8: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
10: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins.
11: begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab ka natong tanan mga higala. Ano-ano sab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy, ang atong programa hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Kung kusog ang imong immune system mga higala, dili ka mabalaka. Kay ngano, klasik-klasing mga balatian nga nagkalat karon, hilabi na kung kanunay ka mutumar sa Yaki Herbal Capsule, isip o sa ka-food supplement, kay masuklan man nimo ang mga free radicals nga maoy hinungdan sa mga balatian, wala yun tayo dapat nga ikabalaka, di ba? Apan tungod sa pagbag-o sa panahon, halos tanan instant food nga dunay daghang preservative, instant drinks maunang dili kalikayan nga magdaot kita. Hilabi na tungod magsalig kita usahay, hala sige na lang pasagad na lang og bisyo, makalimot ta sa atong healthy lifestyle. Kay maaghat ta sa ato ang mga barkada. Bitaw no, lisod ka ay mulikay ka ng pagkaon og naa kay mga naa ka sa grupo, naa ka sa kadaghanan. Ulaw man pud og atong biyaan ang atong mga bisita. Nya kaon ra mo, makaingon unya ang mga bisita, hala, hugaw man siguro yon eh. Ngayon no dili man sila mo kaon. Ikog yod tuod mga higala. Busa kung moabot ta sa ingon ana nga higayon, okay lang ang adonatay barkada. Apan dili ta maka limot sa paghuna-huna pod kung unsa ang maakaayo o dili makaayo sa ato ang lifestyle. Apan kung pasagad lang pod ang barkada, siguradong dili maayo ang padulngan ni ana. Sakripisyo sa pamilya, hilabi na kung magdaot na kita. Mao kung dili malikayan, drink moderately lang. Pero aminin niyo mga higala, maayo gyud tong red wine lang kasi good for the heart kana. Dili na nato nga palabihon pa kadtong makahubog. Kay dili gyud na makaayo sa lawas. Daw masunog ang atong baga ni ana ug ingon man ang atong atay. Ginatunaw sa alcohol ang mga cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo kung isa ngadto sa tulo lang ka shot sa mga sa red wine. Ayaw na pod pasubrahi. Dili porke nga red wine, kay naanay mga murag 3% nga alcohol eh. Para lang na pampatunaw sa ato ang dugo nga malapot, di ba? Kadtong nagatig-an na, mauna nga, ginaingon na mo kaninyo kung dili manggaling malikayan na, himuon pod ninyo ang tanan para maprotektahan mo. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo ang Yaki Herbal Capsule nga magtumar ka mo makatulo sa usa ka adlaw. Kay dili lang cholesterol deposit ang iyang tunaon nga nibara sa agianan sa dugo, apil ang daghan pang mga balatian iyang maalibyuhan tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dunay phytonutrients nga magpataas sa kinabuhi sa tao gikan sa mga herbal plants nga sagol niini. Busa batasano nato ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Mao na mga higala nga dili gayud kami makapoy sa pag-awhag kaninyo nga alagaan nato ang ato ang lawas. Mao gani nga yaman ang kalusugan, ingatan kaning nga kaayo sa ato ang kalawasan, mao kana ang ato ang bahandi. Kay unsaon man nato ang daghang kwarta kung masakiton ta, dili gihapon nato kana mapuslan. Mao na mga higala nga kanunay kami nag-awhag kaninyo, ayaw kalimti, i-appeal sa inyong budget ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. O karon ato na isab nga paminawon kining mga tao nga nagapadala sa ilahang mga kasinatian kaning maistorya ni Kuya Loy. Pero kung aduna kamoy ikasulti bahin sa ato ang mga produkto o mga pangutana bahin sa inyohang mga panglawas, text lang sa 0928-6767031.
2: Yes, Mami Joy, sa mga nagapadala sa ilang mensahe sa atong text line, text gikan sa cell number 0910-454-2117. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni Hamis Gyud ang akong nawong, nawagtang ako nga mga itom-itom sa naong salamat Gyud kay kanagsabon lang ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mautong text gikan sa cell number 0912-454-2117. Text gikan sa cell number 0912-505-6723. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nakatabang gyud sa ako ang anak sa iyahang gibati nga sakit. Kapila mi nagadtog doktor Wagid maayo sa dihang among kiplasan lang sa Yaki Herbal Oil ang iyahang nga mga balatian na wag tangkuya. Salamat Jude, kaayo sa inyong produkto. Si Mary Jane Igno day ni Kuya taga Malabang, Lanao del Sur. Mami Joy, wala na kita igong oras at tulumanon yaman ang kalusugan ni Ngatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Sa sunod adlaw, kita-kita na usab kita, magkadungganay na usab kita, managuban na usab kita. Pero ayaw gyud nato kalimti. Nga yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105

0: 105.7
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ko ang isa, usupod mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Pre, makaagbong ka, paimno na ako sa humalang at pumahaw, paimno na akong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyantukos amo ang buking kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadakos among balay.
3: Eh, kuya, wapod niyo, pre. Saan mo agyod, pre, balay kagahapon, pre? Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang taasa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Eh. Kaya ako apong pagamya na kong bitin.
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balayba, mainom na nagun akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya ang bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero umuoy mo ka mag-relax ka relax mo ba ako mabur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sala matay pasalamat in town si Marine mo pre
11: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
12: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaon mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamangon siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo. Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. DJ Paulo.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaros sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tambal nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magpet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi yun. Dali lang ka naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahatlas. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na. Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.
1: 4J Solarista ng gali, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 4J
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Baybay, mura man ko ang kalintunahon, oy. Unsa man akong tumaron na ko nga, ngatambal?
1: Aw, mura naman ka ha. Ila man lang ka og murag tambal, aron mura pod ka og maulian.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman na inyo ha, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatake mo saya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walay ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na magsikap. Oh ya, kalau pagkabuntag yan to, ara, tayo kayo ng pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat. Marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang yan.
3: Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
8: FM. Mga kalumunan ko at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold makabatok sa arthritis, mao kini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba tiguwang na? Oh, ana na siya. Kano masuko manggug tiguwang oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ug wa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oy.
4: the best of me. Shiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Shiki Yaki. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog po mukaon. Iya ka ni isa, buyag po patulog.
4: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero matagbong ka, sa imo na ako, sa humalan ako mahap, imo na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kidiyaki Vitamins,
2: kanansira. Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, kung napoy katol-katol sa lawas ng nabuyang daw.
4: Tapos?
5: Ya, ako ni Apple, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay hapon.
4: Kung sige gamit yung haplas.
5: Yes,
2: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot-kayang tinapay, og cake?
6: na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azaleas Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bag-ong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azaleas Bake Shop. Bisitaha ang Azaleas Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azaleas Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azaleas Bake Shop. Azaleas Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Okay, class, mangutan ako kaninyo. Unsay pirming magamit? Period o kama?
1: Oh! Ako'y tumag, sir.
0: O sige, tumaga.
1: Kama, sir. Kay ang period, binulan lang man. Pero ang kama gano, sir, bisag na ay period, pwedeng gamiton.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang silog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut ni Maoy!
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Puntag na Joy! Puntag na Joy!

0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa tulumano nga tinig ng bayan adlaw nga Martes na 18 ning bulan na sa Agosto 2026. Esta official holiday karon sa Dakbayan sa Kidapawan tungod sa pag-celebrar sa 79th founding anniversary. Ang Timpupo Festival, pero way festival karon tungod daw sa krisis. Nagtipid ang gobyerno, mga higala, sigun pa nila. Oo, nagtipid kay adunay DILG order nga mga local government unit kinahanglan magtipid. Wala kayo mga aktibidad. Bisan pag magselebrar og anibersaryo, mga higala, pero holiday ha ang Dakbayan sa Kidapawan. Ang usab ang Dakbayan na sa ang lungsod na sa Kabakan, nag-celebrar usab og 79th founding anniversary karong adlaw. Daghan nagulat gahapon, hangtod kagahapon sa hapon nagulat sila. Holiday ba sa Dakbayan na sa Kabakan? Mo ni mga pangtana nila, mga higala, no? Kung holiday ba gayod, pero ang tinuod, puro silag paabot hangtod kagahapon sa hapon. Pero adunay mga dagkong mga aktibidad gyapon ang gipahigayon dito sa lungsod sa Kabakan, mga higala. Apil diha, mga higala, katong Burn the Floor, ang Year 12 Hip Hop Competition. Kuyaw ka ay ni mga kwan, ay high energy kayo nga to ang mga estudyante. Og usab ano pa yung mga laing programa kagabi eh. Hastang bibuha sa maong lungsod na mga higala. Oo. So, ingon nila, karong adlaw mga higala, special non-working day. Special non-working day sa lungsod sa Kabakan, may kalambigitan sa 79th founding anniversary. Nigawas ragyod, perting pinaabot nila hangtod kagahapon sa hapon, no? Ilaw mga higala sa proclamation na number 1392, gideklara isip non-working day sa lungsod sa Kabakan tungod sa ilahang 79th founding anniversary, mahigala og kini gipirmahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang maong deklarasyon, no? Ang Dakbayan sa Kidapawan una nang nagdeklara og special non-working holiday po da karong adlaw, mga higala. Sige, i-enjoy nato ang panahon, no? Pero kana lagi wala kayo mga dagkong mga aktibidad kay nagtipid kuno ang gobyerno sa mga lokal. Pero sa national, mga higala, agoy noy. Kuyaw kayo. Kuyaw kayo, gasto dire, gasto dito. Kawat dire, kawat dito. Walay ligasiya sa kasamtangang administrasyon, mga higala. Unya, maingon sila, grabe ko no ang gihimong pagkampanya. Bato ka sa kawat sa gobyerno. Ay, but-but. Mutuo mo ni anak, mga higala. Ako, dili. Di ko mutuo kay daghang kang ebidensya na gatudlo, mga higala, nga grabe yung kawat nga naitabo sa gobyerno. Unya, mga tinuod yung mga kawatan mo ay bida karon. Tanawan ng flood control project. Pila ka bilyon ang gigahin, mga higala. Oh, pagkahuman suna, mga higala, gawas, lutaw dayon. Dili ni mo malilong matago ang kamatuuran, maugin ay kamatuuran. Kaligasiya sa kasamtangang administrasyon ang kawat, mga higala. Nya tagaan lang ginagmay nga ayuda ang katawhang nga Pilipino. Pila ray makinabang. Nakadawat na ba mo taga 2,000? O, oh, wata ka balo. Kinsay mga gipili diha sa SSS, mga higala, no? Ang mga detalye sa mga balita at ang ininyo, may buntag diha sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Good morning sa taga Clarín. Ngayon man, good morning, mga higala, sa mga taga Tudela o diha sa Baroy. Oy, good morning sa tumaka igsuuna, mga sayo kayo ng bangon, mga higala. May nga buntag kaninyong tanan. Ang detalye sa mga balita, kauban sa Tinig 43, John Andro Tabugok. May buntag, good morning sa taga Davao Oriental. Oy, ngayon man sa probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur, del Norte, Sultan Kudarat, sa South Cotabato o sa Bukidnon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas kong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni mo nay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa kung una-una.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
8: Alas 5:13 ang takna sa buntag, sa laray sa atong mga balida karong buntaga. Unas mga tudling sa itong mga balitang internasyonal, ipaduma na sa Singapore ang mga bagong balaon nga nagdumong maprotektahan ang ilang katawhan batok nining online sex abuse. Lagip na ang paggamit sa artificial intelligence sa aron nga muhimo o gamalaswa ng mga hulagway. Kaway mga pagtugot, ilawon sa ilang bagong balaon, gikonsidera nga krimen ang paghimo sa intimate images. Lagip na ang AI-generated materials nga walay pagtugot. Samtang gihatagag doot garon sa nasod Iran nga nagpabilin sa ilang kontrol ang Strait of Hormuz, bisan pa man sa pamahayag sa US President nga si Donald Trump nga po pwede na kining ideklarang teritoryo sa Amerika. Sigon na ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Gharibabadi nga gipanagian sa Iran ang nasampit nga estratehiko nga Dan o ang Tehran lamang ang adunay gahum sa pag-desisyon kung kanusa kini pag-aablihan o pag-asarhan. Samtang bisan po na sa 47 katao ang napating nga namatay tungod sa pagpagana ng magnitude 7.7 nga pagtayog sa Indonesia. Sigon sa National Disaster Management Agency nga ginalunguan nga mutaas pa ang ihap sa mga namatay kun asa daghan paghihapon ang mga naangol niining maong insidente. Pipila ka mga buildings ang nakabaton sa grabing kadaot tungod sa nasangpit nga pagtayog. Ang maong pagtayog gisundan sa magnitude 6.1 na aftershock. Pipila ka mga residente sa labid kun asa nahitabo ang maong pagtayog o ang gipalalin sa mga otoridad ngadto sa mas luwas nga mga gambalay. Padayon pa ang paghalughog karon sa mga opisyal nga nasa mga buildings nga nadaot aron nga mapangita ang mga natabunan niining pagtayog. Samtang dinhi sa atong mga balitangan na sunod, suspendido sa Senate Impeachment Court ang nakadakdang pagtaral karong adlaw ni Vice President Sara Duterte tungod sa ginalumuang makusog nga pag-uwan o pagbaha dala sa southwest sa monsoon o habagat. Sa notice nga pinirmahan ni Clerk of Court Renato Bantuga Jr. kagahapong adlaw, gimando sa Senate Impeachment Court presiding officer Senator Francis G. Escudero ang pagkansilar sa taral karong adlaw. Sigon sa notice, gikan sila ang pagtaral tungod sa forecast sa State Weather Bureau nga makusog nga pag-uwan o pagbaha ang lauman karong adlaw dito nga dapita. Samtang gipasang atana sa lain-laing reklamo sa Office of the Ombudsman ang Vice Alcalde o kanhing alcalde sa Magdalang, Pampanga tungod sa dili maayong housing project alang sa mga kabusang pamilya. Sa tabang sa Volunteers Against Crime and Corruption, nagiduso ang reklamo batok ang Vice Mayor Eler Pekson o kanhing Mayor Romulo Pekson na batod pa nagpasiugda ni ning maong proyekto. Nagib sa mga reklamong atubangon sa maong magamahan Ang grave, grave misconduct, a serious dishonesty, abuse of authority, o conduct prejudicial to the best interest of service. Sigun kang legal counsel attorney Jerome Asperin, naabot sa 1,706 ka mga beneficiaryo ang nangandoy nga makabaton sa kaugalingong panimay, apan pakyas kini o guha gayud nila maangkon. Ibudyag sa usas sa mga complainant nga kapin kung gulang 10 million peso ang kinaribok ang pondo nga nabayad sa mga residente. Gikan niya itong 2019, apan wa paghihapoy bisan usa ka hollow block ang natindog ngadto sa maong lugar. Alas 5:16 sa isang atong oras, abot sa 201.7 millimeters nga buhos sa uwan ang napatig sa Metro Manila. Sunod lamang sa 5 ka oras, kagahapong adawa, tungkol sa makusog nga pag-uwan dala sa southwest sa monsoon o habagat. Sigon sa Metropolitan Manila Development Authority, subay gini sa datos sa pag-asa, Science Garden Station sa Quezon City. Gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Sulod lamang sa 2 ka oras, sa gikan alas 12 sa unto hangtod alas 2 sa hapon, abot na sa 138 millimeters ang gibugaton sa uwan. Tungod nini, paspas nga mitaas ang tubig sa pagbaton na niinig mga pagbaha sa pipila ka bahin sa Metro Manila. Dahil usab nga nagpakatag ang MMDA nining flood control personnel aron nga limpyuhan ang mga baradong drainage ug mapapaspas ang pagdagan sa tubig. Alas 5:17 tanong gipalagan sa grupong August 21 Movement kon Atom ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili il gaten o kinawat ang ilang katigayunan o katigayunan sa ilang pamilya. Ang grupong Atom ang gimugnahuman ang pagbatay ni kanhing Senador Benigno Aquino Jr. ni atong 1983 o senior ni atong 1983 nga nailang nanahimong papel ni ini ni atong 1986 People Power Revolution nga nagpataktak sa kanhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang amahan ni Presidente Marcos Jr. Sa saka statement, gitawag sa grupo ang pamahayag sa presidente nga dili tunuod o fake news. Apan na wa usaba matulpagi kakurat tungod nga nailhan nila ang mga Marcos sa maayong propaganda o pagabinutbot. Ipinumdo mo sa grupo na itong 2018, gisentensyahan sa Sandigan Bayan si kanhing First Lady Imelda Marcos nga makulong sa unom hangtod 12 ka

0: samtang nga nakahatod og tabang og mga naguna nga supply sa pagkaon ang Philippine Red Cross sa Bulacan na chapter sa 200 ka mga pamilya sa barangay Gugo dito sa Kalumpita, Bulacan kagahapon adlaw. Kinikabahin sa padayon nga relief operation sa mga ahensya alang sa mga pamilyang hilabihang naapektuhan ining pagbaha dala sa grabing southwest sa monsoon o habagat. Naipinagayon na ang kalampusan ining pagpanagtag sa relief operation human ang sayo nga pagpatala og profiling sa mga residente og beneficiaryo sa maong dabit. Gawa sa pagkaon nakahatag sa pag relief ang relief team nining Doc si Cycline Propelaxis sa 36 ka mga individual nga na-expose sa baha aron nga malakihay sa ka nining maong balatian sa leptospirosis. Abil na ang libreng medical consultation alang sa pipila ka mga residente. Galang atong oras sa alas 5:20 na Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong balitang nasunod karong buntag. Huwag iaprubahan ni Presidente Marcos Jr. ang gikanayong leadership fund sa DPWH alang sa mga magbabalaod. Sigon kampala sa Press Officer Claire Castro, gikanayon mismo ni Marcos nga dili niya kanusaman giatasan si kanhing DPWH Secretary Manuel Bunuan sa pagmugna sa nasangpit nga pondo. Itataw ni Castro nga ang direktiba sa Presidente kang Bunuan ang siguradoong mupaadto sa pondo o kining baong pondo sa mga proyektong gikinahanglan sa komunidad. Dili lamang ngadto sa mga magbabalaod. Gikanayon sa presidente nga way nasudnong budget ang gikanayong leadership fund nga gikonfirma usaba ni DBM officials og economic team. Giatagad ni Castro kung adunay hisgutanan may kalambigitan sa DPWH. Wagayod kini nanahimong programa og direktiba ni presidente. Human ang mga alegasyon sa irregularidad sa DPWH dahil usab matod pa nga nagmando si Marcos sa imbestigasyon. Aron mapunting ang mga responsable.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa 20 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik mga balitang probinsyal, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, nani, wala sa buuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupo dito, lama dito, Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uman pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang isuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap na nga. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da?

0: Higo pod ning okay ra 5-in-1 coffee aron mas ganahan og himsog tang duha.
1: Mmm, kalame pa sa okay ra 5-in-1 coffee.
0: Unya sweetheart ha?
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Ara sa bibina sa 24 minutos human mila bayan alas 5 sa buntag in simultaneous broadcast gyapon kita sa atong igsoong istasyon ang Joy FM Mapanggil Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Unya atong pagadawaton ang ilang mga report sa atong pagbadayon gani sa atong dulumanon sa nang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan.
2: Tinig ng kanayunan.
3: Kalaray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, hawin na maglibot-libot na gina sa lain-laing parte sa Mindanao unahon ta paghagpat gining taho gikan sa may Caraga region.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Tulo ka 62 footer fiber reinforcement plastic hand line fishing visa lang gi-turn over sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngadto sa tulo ka mga fisher folk cooperatives o association sa Surigao City, Surigao del Norte o mga lungsod sa Libho o Loreto sa Dinagat Islands. Ang balor 34.5 million peso nga proyekto ilawon sa capacitating municipal fisher folk program gilauman nga mo benepisyo sa kapin na 500 ka mga municipal fisher folk sa mga modernong sakayan gidisenyo aron suportahan ang offshore handline na fishing nga mas luwas ug mas epektibo kumpara sa tradisyonal nga pamaagi suma sa BFAR. Pinaagi sa maong inisyatiba gilauman nga mudako ang makuhang isda sa mga mananagat, muubos ang gasto sa operasyon, mutaas ang ilang kita ug mupalig-on ang kaluwasan nga sa pagpanagat isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa ahensya sa pagpalambo sa sektor sa mananagat dito sa ilang rehiyon.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Samtang naghatag og kabalaka ngadto sa mga mulubyo ang kalit nga pagtumaw sa usa ka grass fire sa Sidio, Brazil, Barangay Mat-I dito sa Surigao City, lalawigan sa Surigao del Norte kagahapon. Kini tungod sa paspas nga pagkailab sa kalayo nga hatod nining grabe nga kainit sa panahon og kusog nga huyop sa hangin. Gitabangan sa mga mulubyo ang pagpalong sa kalayo tungod sa kabalaka nga muabot kini sa poste o transformer sa kuryente nga mahimo nga makahatag peligro nganha sa mga residente o kabtangan. Padayon na ang panimangno karon sa publiko nga likayan ang pagsunog sa sagbot o basura, ilabi na panahon na nga init o kusog ang hangin aron nga mapungan ang posibleng pagkailap sa kalayo. Girasig ang mga residente nga magmatngon o i-report dayon sa mga otoridad ang bisan unsang insidente sa sunog aron malikayan ang mas dakong kadaot.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippines Standard Time, gikan Caraga Region, luksuhan karon ang dugang taho atong hagpaton kining balita gikan ditong Dabida sa may area sang northern na Mindanao.
2: Tinig ng kanayunan.
3: Tulo ka sa siya sa ginaduhang shabu nga balor 14,000 pesos ang nasakmit samtang nadakpan ang duha kagingong street level nga tigpayuhod sa gidiling droga sa ginpadagayon nga joint bypass operation sa Brook 1 Barangay Magsaysay lungsod sa Kitaw-Tawa Bukidnon kagahapong adlaw. Giila sa kabulisan ang nasigob nga duha ka mga lalaki nga pulos ang nasa hingkod nga panuigon gawa sa 2.1 grams nga shabu na kuha sa bagikan sa ilang posisyon ang usa ka cellphone na gamit pagpanigarilyo o gamit sa pagpayuhot nining nga droga ga motorsiklo o ga ingman bypass money. Gipahigayon ang mga operasyon sa Kitaw-Tawa Municipal Police Station kauban ang second Bukidnon na PMFC o Provincial Intelligence Unit kasamtangang gitanggong sa Kitaw-Tawa Municipal Police Station ang suspect samtang ginaandam na ang kasong kalapasan nining Republic Act 9165 nga ilaparo karong adlaw.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Alas 5:28 ang atong oras sa Mindanao-wide Jamboree ipahigayon sa Lala, Lanao del Norte. Sayron tang detalye ana sa linya gikan Joy FM Panguil Bay. Si Renza Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
4: Ipangandaman sa Municipal Disaster Reduction Management Office sa lungsod sa Lala o mga personnel sa Lanao del Norte alang sa duha ka umaabot nga dagkong kalihukan karong bulan sa Agosto o bulan sa September 2026 sa Agosto 20. Ipahigayon o paghimuon ang third quarter league meeting sa Baytiduska Local Disaster Risk Reduction and Management Offices sa Lanao del Norte. Matud pa ang maoban nagtigom gilaumbang mahimong higayon alang sa mga LDRRMO aron mapalig-usab ang koordinasyon sa pagtinabangay o pagpangandam sa mga lokal nga disaster response offices sa probinsya. Samtang gikan sa September 3 hangtod September 5, 2026, mutabang usaba ang disaster response personnel sa pagpahigayon sa Mindanao Wide Jamboree. Sumala pa sa gipresentar nga informasyon, i-activate ang Emergency Operations Center o EOC atol sa maong kalihukan aron makatabang sa koordinasyon o pagdumala sa mga panginahanglan atol sa maong event. Gibanabana nga mukabat sa 6,000 ka mga partisipante ang mutambong sa Mindanao Wide Jamboree. Tungod sa kadaganon sa gipaabot ng mga partisipante, importante ang koordinasyon sa mga disaster response personnel o guban pang hingtungdan nga ahensya aron masiguro ang hapsay o kaluwasan atol sa maong kalihukan. Ang duha ka umabot ng kalihukan kabahin sa padayon ng pagpangandam o pagpalig-on sa koordinasyon sa mga disaster risk reduction and management offices sa tibuok Lanao del Norte. Samtang dako usab pasalamat si Mayor Angel Tatayap sa lungsod sa Lala nga diin ang iyang lungsod ang sa mga nahimong venue sa mausa kadakong kalihukan. Para sa Tinig ng Bayan, Ren Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Daghang salamat gaubang Ren Sumalinog gikan Joy FM Panggilbay sa dugang laray sa atong mga balita karong buntaga atong luksuhan kining dugang tao gikan na didong bahina sa may Davao Region.
2: Tinig ng Kanayunan.
3: Ilunsad ang siyam ka mga operasyon batok sa wanted person sa Police Regional Office sa 11 sunod sa 24 oras gikan alas 6 sa buntag ni adtong nakalabay nga adlaw hangtod alas 5:59 sa buntag pagkasunod adlaw subay sa datos sa PNP sa Region 11. Tulo ka mga operasyon ang nakatutok sa top 10 most wanted person sa provincial og city level samtang duha ang nakatutok sa most wanted person sa municipal og police station level. Upat usab ka operasyon ang gihimo batok sa uban pang mga wanted person. Suma pa nga ang kampanya kabahin sa padayong paningkamot sa PRO 11 ubos sa pagpanguna ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang Regional Director sa PNP dito sa ilang rehiyon aron nga mapalig-on ang pagpangdakuba sa mga gipangita sa balaod ug mapadayon ang kalinaw ug seguridad sa maong rehiyon. Padayon usab ang gipahimangnuan sa kapulisan ang mga lungsuranon nga mutabang sa mga awtoridad pinaagi sa paghatag og saktong impormasyon kabahin sa mga wanted person ug dili magpataka og duol o konfrontasyon ngadto kanila.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:32 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho, naluwas sa National Bureau of Investigation ang 174 ka mga trabahante gikan sa usa ka pabrika sa Bakal sa Barangay Ilang Bunawan, Davao City atol sa operasyon nga gipangunahan ni NBI Director Melvin Matibag ni atong adlong Biyernes. Personal nga mitambong si Matibag sa raid nga gipahigayon batok sa Davao City Mighty Steel Corporation. Kauban si Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Benjamin Acor da o mga otoridad. Suba sa investigasyon, giingong nga naggamit ang mga pabrika sa mga materyales nga posibleng delikado sa kahimsog sa mga trabahante o giakusan usaba sa paghimo og substandard ng mga produktong bakal. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad, arma balaan ang posibleng mga paglapa sa balaod o arma siguro ang hustong pagpanalipod sa mga mamumuo o interes kuno sa publiko.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Samtang mga tricycle driver sa San Isidro nakadawat og dugang suporta pinaagi sa Rice Assistance. Atong siren ang detalye gikan na Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Gihatagan og dugang ayuda ang mga tricycle driver sa San Isidro human mapod-apod ngadto kanila ang Rice Assistance isip kabahin sa mga programa sa gobyerno alas sa transport sector. Gipahigayon ang distribution atong Agosto 15, 2026 ubos sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o Bagong Pilipinas RICE Program uban sa suporta ni Governor Nelson Dengg Hiranga. Mitambong sa kalihukan sila Vice Governor Glenda Rabat Gaita, Mayor Angel Go o Vice Mayor Charlene Marcos Kadama, kauban ang mga lokal ng opisyal o mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Gilauman nga makatabang ang Rice Assistance sa pagpagaan sa adlaw nga gasto sa mga driver o ilang mga pamilya. Ilabi na samtang nagpadayon ang pagmahal sa mga nagunang panginahanglanon. Gipasiog daw sa programa ang importansya sa mga tricycle driver isip usa sa nagunang transport service providers sa lungsod. Padayon usab ang pagpasalamat sa mga beneficiaryo sa provincial o lokal nga pagamhanan alang sa paghatag og suporta sa transport sector, samtang gipadayon ang koordinasyon sa nakilanglaing ahensya aron mas daghang mga sektor ang mga benepisyo sa mga programa sa gobyerno. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay, gikan sa Joy FM Davao Oriental. Unya ato pagbalikan ang signal gikan sa ato mga kabanan human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantod ka rin.
8: Mano po?
7: Hey, morobi naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imuhang tiil.
7: Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkapi ako yan, ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
8: Tapos po?
9: Nung nag-isaga, kuminom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:36 ang atong oras, atong baligan na nakastandby natong kauban, ano, gikan sa Joy FM Pangil Bay, 1 million kabin nga hospital na bill nga zero pinagi sa program Free Hospital Station sa Misamis Occidental. Atong sirong detalye, gikan sa Joy FM Pangil Bay, na sa linya si Ranza Sumalinog.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Kalipay sa usa ka pamilya sa Misamis Occidental, human nasakop sa tibuok ang kapin 1.63 million nga hospital bill sa ilang mahal sa kinabuhi, pinaagi sa pag-avail sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ni Second District Representative Congressman Ando Waminal. Ang pasyente nga gilang si Zerman na confined sa Medina General Hospital sulod sa kapin sa usa ka bulan human kini na stroke. Sumala sa iyang igsuon nga si Fernan Lamason Villanueva, dugay usab nga na confined sa intensive care unit sa ICU si Sherman samtang gipailalom sa pagtambal. Tungod sa taas nga panahon sa iyang pagka-confine, lakip na ang gasto sa mga tambal, medical procedures o professional fees sa mga doktor, miabot sa insakto 1,630,483.78 ang kinatibukan nga hospital bill niya. Apan pinagi sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program, nasakop ang tibuok katidad, hinungdan nga zero balance na ang nabayranan sa pamilya. Matod pa ni Villanueva, dako kayo ang nahimong tabang niini sa ilang pamilya, hilabi na nga nagatubang na sila sa seryosong kahimtang sa ilang mahal sa kinabuhi. Bisan pa sa nahimong medical intervention, may pahulay na sa kahangturan si Sherman. Tungod sa full coverage sa programa, wala na kinahanglanas pamilya nga pasanon pa ang kapin 1.6 million nga medical expenses human sa iyang pagka-confine. Ang Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program gitumong sa paghatag hospitalization assistance sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa Segundo Distrito. Ilabi na sa mga pamilyang nagatubang sa dakong gasto tungod sa seryosong sakit ug dugay nga pagka-confine sa ospital. Sa kaso ni Zerman, ang pag-cover sa tibuok 1,630,483.78 pesos nga hospital bill nakahatag og dakong pinansyal nga kahupayan sa pamilya samtang ilang giatubang ang kasubo sa pagkawala sa ilang mahal sa kinabuhi.
6: Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Daghang salamat. Kaubang Ranzo Marino, gagikan Joy FM, Pangel Bay. Samtang gipasindunggan sa City Director sa Iligan City Police Office nga si Police Colonel Mario Bakiran Jr. ang kabulisan sa National Support Unit sa tungod sa ilang dedikasyon, disiplina ug maayong performance sa pag-alaga sa publiko. Tungod nini, miambit og mensahe si Police Colonel Bakiran nga matud pa ang tinuod nga alagad sa katawhan. Dili masukod lamang pinaagi sa rango, posisyon o giraghanon sa nahimong trabaho, kundi dili labaw sa tanan, pinaagi sa integridad, disiplina ug kahapsay. Dugang pa niya nga ang maong pagpasidungog mahimong inspirasyon sa tanang personahe sa ICPO nga magpadayon sa matinud-anon o kinasingkasing nga pagpangalagad sa ilang ginsakpan.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Samtang gipahugdan na sa Bugidon Police sa Provincial Office ang kampanya batok sa loose firearms ug mga illegal nga armas sa araw nga kapungan ang sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil nga natala sa nagkadayang bahin sa ilang probinsya. Sumanik Police Captain Sheila Joy Hangad ang tibambaba sa Bugidon na PPO gipangusgan sa kapulisan ang pagpatuman sa Oplan Katok, Oplan na Bakal Sita, intel driven operation ug ang pag-alagad sa mga search warrant. Gipahugdan usab sa kapulisan ang inspeksyon sa mga motorsiklo sa mga checkpoint. Sanglit kasagarang gigamit kini nga nasa riding tandem nga mga pagpamusila. Taliwala sa maong insidente, gipasalid ni Hangad nga maningkamot ang kapulisan sa ilang mga mekanismo o kontrolado ang sitwasyon sa kasiguraduhan sa Bukidnon o kasiguraduhan sa kahapsay sa Bukidnon. Gipahayag usaban niya nga padayon ang ilang pagukod sa mga nakahimo sa maong krimen aron na mapahamtangan ang hustisya sa mga bigima o mapanalipdan ang kalinaw sa ilang probinsya.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Samtang gitunol sa Department of Environment and Natural Resources Region 11 o Region 13 ang mga nakumbisikang forest products ngadto sa komunidad sa Davao Occidental nga naapektuhan ining nakalabay nga 7.8 magnitude nga linog. Ubos sa direktiba ni DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na konsolidah ang 11,602 board feet nga forest products. Then 4,550 niini ang lumber ang unang gitugyan sa Municipality of Sarangani ni atong August 13. Lagip nini ang lawaan, tagile o binuang lumber gikan sa Sandro Baganga o Sandro Manay nga gamiton sa relief o rehabilitation sa grabing naapektuhan ng mga baryo. Samtang nagdunar usab ang DNR 13 nining 9,019 ka board o board feet ng lumber o 3.10 cubic meters ng yakal poles ngadto sa Jose Abada Santos. Giya transport ang maong mga materyales pinagi sa koordinasyon sa lokal nga panggamhanan, DPWH, Philippine Army, barangay officials o Menro personnel.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Alas 5:42 ang atong oras, mga mananagat sa barangay Luzon, lungsod sa Governor Generoso, gihatagan og food assistance sa human maapektuhan ining kusog nga mga bawod. Sa runtang detalye, ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: O bang Erwin,
5: gihatagan og food assistance ang mga mananagat sa barangay Luzon, Governor Generoso, Davao Oriental nga naapektuhan sa kusog ng mga balod na tungod sa habagat o monsoon. Ang ayuda gipadala ngadto sa mga apektadong mananagat o ilang mga pamilya isip suporta sa ilang panginahanglan samtang naapektuhan ang ilang panginabuhian tungod sa dili maayong kahimtang sa dagat. Ang pag-atol sa assistance na himo pinagi sa hangyon ni Kagawad Perkin Dosaran o gapunong barangay Dante Nagales uban sa pakigtambayayong sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Gipakita sa food assistance ang paningkamot sa mga lokal ng opisyal o provincial government nga mahatagan og suporta ang mga mananagat nga temporaryong napunghan sa pagpangisda tungod sa kusog nga balod og dili maayong kahimtang sa dagat. Padayon usab ang koordinasyon sa mga opisyal aron matubag ang panginahanglan sa mga komunidad nga apektado sa dili maayong panahon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Daghang salamat sa kaubang Erwin Umadhay gikan sa Joy FM Davao Oriental.
2: Tinig ng kanayunan. tinig ng bayan.
3: Dugang at tudling gikan Davao, wala na kitang alokasyon alang sa flood control project sa tibuok Davao region obo sa proposed 2017 national budget ginibase sa pamahayag ni ACA Teachers Representative Antonio Tinio atol sa congressional briefing. Mato ni Tinio, sa 197 ka district engineering offices sa Department of Public Works and Highways, sa 113 ang adunay allotment samtang 84 ang wala o gaapil nini ang tanang buhatan sa Region 11. Iyang gipangutana nga nung walay nabutang nga pondo alang sa Davao Region bisan kasagarang nakasinati sa pagbaha ang pipinakabahin sa rehiyon. Mitubag si Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon nga ang pangutana kinahanglang idirekta ngadto sa DPWH sungod kay sila ang naghimo sa flood control funding proposal. Matod ni De Leon, kung walay proposal nga gisumitar ang DPWH, wala usab sila'y basihan nga i-evaluate sa proposed 7.2 trillion peso nga national budget. 107.4 billion peso niini ang gilakip alang sa flood control apan way klarong alokasyon alang sa Davao Region.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Alas 5:45 ang atong oras, samtang gilunsad sa kagamahan ng lokal sa Davao uban sa Department of Education ang Davaoenyo Disciplinado Modules sa mga pribadong tunghaan. Diin naguna ang Holy Child College of Davao ni atong August 13, 2026 tumong sa programa nga mapalambo sa mga batanon ang batanong Davaoenyo ang disiplina, respeto ug responsibilidad isip kabahin sa ilang pagkat-on ubo sa City Ordinance number 0552 series of 2024. Ilagip ang mga modules sa mga leksyon sa mga tunghaan una kining ipatuman ni adtong 2024 alang sa grade 6 o grade 10 pupils sa Teodoro Palma Hill Elementary School. Lakip sa mga leksyon ang civic responsibility, pagsunod sa balaod, cultural sensitivity, gender equality, personal discipline, digital ethics, environmental stewardship, financial literacy o culture security. Matod ni HSCCD School President Paul Alan Leoterio, ang disiplinado dili lamang slogan kundi nagpresenter sa mga mithi sa Davaoenyo.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippines Standard Time, gikan sa Maya Region 11, luksuhan ta ang mga taho dinhinga dapita sa Soccsaryan Region.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: O bago kita mulusungan ni Soccsaryan Region ha, pitan tauna ang Barm area. Din gidagsang sa libuan ka mga miyembro sa ug taga-suporta sa United Bangsamoro Justice Party kon UBJP ang gihimong Granda Proclamation Campaign sa Lamitan City Gymnasium dito sa Basilan kagahapon adlaw. Padayon ang pagdagsang sa mga kandidato, leader, miyembro ug taga-suporta sa partido alang sa nasangpit nga panagtigom nga kabahin sa kampanya alang sa haduol nga pinilian sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Subay sa gibalugwa nga impormasyon, abot sa 8,890 ka mga ihap ang mitambong sa mga programa nga nagpakita sa halapad nga pakigasalmot sa katawhan sa lalawigan sa Basilan. Nagatigom sa nasangpin nga dapit ang lain-lain sektor aron nga makigasalmot sa proclamation campaign o partido o ipakita ang ilang suporta sa mga kandidato nga lakip sa UBJP. Padayon usab nga ginpadayon ang programa samtang gadaghan pa ang ihap sa mga mitambong sa Ramitan City Gymnasium dito sa Basilan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga dapita gihapon sa dugang sa atong mga taho atong lakbitan kining dugang taho gikan na dinhi sa Region 12. Ato na nga luksuan karon ang Soccsaryan Region.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Dini sa Soccsaryan Region o ato sa lakbitan sa ning kwanbe diha sa may Bangsamoro ano. Diin napatay ang usa ka lalaki nga nagtinda matod pag malunggay nga pandisal human kining gitiro sa barangay Bulit dato Montawal Maguindanao kagahapon adlaw. Sa karon wa pa mailhi gayud ang suspek niini nga pagpamusil samtang ang pag-ilan niini maong biktima na ilhan na sa iyang pamilya. Padayon pa ang pagligid sa imbestigasyon kalambigid niining maong insidente samtang nakaluwas usab ang usa ka konsyel sa Raja Buayan Maguindanao Sur human kining gibanhigan sa wa pa mailhing mga indibidwal sa barrio Tino Miguez, Lambayong Sultan Kudarata. Subay sa paunang imbestigasyon na way na baton nga samad ang nasangpit nga opisyal. Padayon pa ang gihimong imbestigasyon karon sa natungdang mga ahensya.
2: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Uban ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Igala sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ini.
11: Dakuang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
13: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
14: Ngano di ay pre?
13: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
14: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
13: Alangan pre. Ah nga lagi.
14: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
13: Ganado capsule pre.
14: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
13: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Oras sa Pilipinas, 50 minutos suman milabayang alas 5 sa buntag. Karon alang sa itong mga balitang lokal, unahan sa maghagpat gining tahugikan sa may Pipalma area. Ana sa linya, naka-standby ang atong kaubang si June Villa Soto.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Kaubang June.
15: Yes, good morning. Maraming salamat. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagpapagaling pa ang isang 31-anyos na construction worker matapos siyang sinaksaka alas 9:40 na kagabi, Agosto 17 sa bahagi ng Upper Gladungan, Midsaya, Cotabato. Batay nga dito sa inisyal na impormasyon ay nasa kalsada lamang itong biktima na si alias Junjun. At nang nakasalubong or nagkita sila doon na sa kalsada ng kanyang dati nang nakaalitan at walang sabi-sabi. Tapos ang mainitang pagtatalo ay bumunot di umano ng patalim ang nasabing suspect at agad na inundayan ng saksak ang biktima. Nakilala naman ang suspect na si Juliver Esparagosa na Dela, 28 anyos, at nasa, may asawa na residente din na nasabing lugar at nagtanggap pa sanang tumakas ngunit nahuli kalauna na sa kasunod ng hot pursuit operation ng kapulisan. Init ng ulo at dati ng bangayan ang tinitingnang anggulo ng kapulisan na kung bakit nangyari ang nasabing insidente. At nakakulong ngayon itong si Nadella custodial facility ng Midsaya PNP habang nagpapagaling pa nga sa ospital itong biktimang si alias Junjun. Samantala dito naman sa bayan pa rin ng Midsaya ay matagumpay na nagpakitang gilas ang aming mga kabataan sa naganap na linggo ng kabataan dyan sa provincial level. At maraming mga parangal ang nakuha ng iba't ibang barangay at ito ay labis na pinagpasalamat na ni Midsaya Mayor Rolly Yordaman Sakdalan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, nagulat.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Daghang salamat kaubang June Villa Soto gikan sa Pipalma area.
2: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
3: Ana naka-standby ang atong kaubang si Tinig 30 Junior Robbie gikan Mega Market Dakbayan sa Kinabawan.
2: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
16: Mga katinig, may karon ang mga updated o nakunang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga regular nga lamas, nisaka sa 150 to 160 kada kilo ang bawang, sibuyas bumbay 140 ang kilo, kamatis 100 to 110 ang kilo, at salt 140 kada kilo, luya 100 hantod 120 kada kilo. Sa mga common nga mga gulay nga mapalit nato kada kilo, sayote 40 150 pesos kada kilo, talong 50 160 ang kilo, radish 150, bagyo beans 70 to 80 ang palay. Pasaya 80 to 90, Pechay 70 to 80, Sibuyas Dahon 120, Sitaw 90, Kalabasa 40 to 50, Okra 140, Cabbage 70 to 80, Pipino ni Saka sa 65 to 70. Sa ubang mga gulay, carrots regular size 150 kada kilo, sa patatas ni Ubos sa 110 kada kilo, cauliflower 160 to 170 kada kilo, o broccoli 180 kada kilo. Sa itlog, nagpabiling steady ang supply niini. Ang small size 180 per tray, medium 210 per tray, large 225, XL 235 per tray, o jumbo size ng itlog 255 per tray. O mao kana ang mga presyo karon sa atong mga gulay ug lamas o itlog diri sa Kidapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
3: Daghang salamat, Tinig 30, Junior Rapi. Salaray karon alang sa atong mga balitang lokal karon nga bundan.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng
3: quick response o update nga paglihok kana ang gitagag doon ni Cotalco Board of Director Chairperson Ronnie Ibao isip bisita kagapong adlaw sa ginpadagayon nga convocation sa provincial capital sa Amas, Kinabawan City nga gitambungan sa mga tinun-ag opisyales sa provincial government. Sigun sa bag-ong tuboy nga opisyal nganini lamang Hulyo, padayon ang paningkamot sa Cotabato Electric Cooperative Concotelco ilawom sa ilang liderato isip BOD chairperson sa pagpatuman ining inovasyon na aron nga mapahapsay pa ang serbisyo sa elektrisidad sa mga ginsakpan ini, partikular na ang quick response sa panahon sa power interruption sa sigon nganha kaniya nga mao'y nanahimong nagunang hangyo ni Governor Emilio Mendoza. Bisan nga usa ka dako nga hagit ang pagpangalagad sa halapad nga rural areas sa padayon gihapon ang pagpaningkamot karon sa mga tinun-an sa kooperatiba nga mapalig-on pa ang pagdubag nining brownout sa gikanayon usaban ini ang kapasah ni ining bag-o nga renewal sa Cotelco sa tabang usaban nila First District Representative Erwin Cruzado o Third District Representative Maria Alana Santos Talino o Maria Samantha Talino Santos alang sa maong paningkamot. Pipila sa mga nakahanay nga proyekto sa Cotelco mao ang pagpaandar ning 10 MVA transformer din sa Paco, Kinapawan na City, pagkonektar nining Kayaga substation sa National Grid Corporation of the Philippines nga ginalaumang makatabang sa pagpakusog sa supply sa kuryente ug mapapaspas ang restoration kuno galing adunay mga power outages pagpakuryente nining 24 ka mga sitio nga sakop sa SEP ug daghan pa uban. Alang usab sa mga dapit nga wa pahingabti sa linya sa kuryente, ginadali na usab karon sa Cotelco ang pagpanagtaga nining solar power system alang sa libreng insulation isip alternatibong solusyon ng nganha sa mga kasamtangang off-grid community.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong mga balitang probinsyal o lokal karong buntaga. Dugang at tuling sa atong mga balitang lokal karong buntag.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
3: Diin sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntaga, usa ka coordinative meeting ang ginpadagan kagapong adlaw sa provincial government nga gihimot sa provincial governor's office. Diin gidagag doon ni Governor Emilio Mendoza ang importansya sa pagpakusog sa ilang koordinasyon o gugot nga pagbantay sa ilang mga ginsapan o tuod nga pagsunod nga sa ginapatuman nga programa nga sumbanan nga nasa ahensya sa gobyerno. Gipapaniguro usab sa tanang nga mga mayor nga mitambong ining ilang maong panagtigom ang kinatibukang kooperasyon o suporta nganha usab sa mga tinguha sa provincial government aron nga masuportahan gayud ang tinguha usab sa ilang liderato alang sa kaayuhan sa ilang mga ginsakpan.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
3: Samtang sa dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag, diin abot sa 10 ka mga motorsiklo ang na-impound sa mga otoridad human ang matulpa pagka lambigit nining drug racing sa barangay San Isidro, Kinabawan na City. Sigon sa Kinabawan City Police Station, dayon sila nga nagpadigayon sa police operation na human nga makadawat og reklamo gikan sa mga residente. Kalambigit sa mga kabataan-unang nagapadigayon og drug race sa maong lugar halos sa 10 oras sa gabi. Gipangunahan ni Lieutenant Colonel RJ Celeste ang hepe sa Kinabawan City Police Station ang maong operasyon. Batok nining maong aktibidad, uban ang Traffic Management Enforcement Unit. ang mga nakumpiskang motorsiklo ang kasamtangang anaa karon sa kamot sa kapulisan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga sa selebrasyon sa pagpasalamat, panagiusa o pagpabilin sa kultura. Gipanagayang gagahapong adlaw ang Sumaya Pukiyaab o sa karitwal nga pagbasba sa isip kabahin sa pag-abli sa Timpupo Festival 2026. Gipangunahan sa Indigenous Tribal People ang seremonya nga nagserbing ritual sa pagpasalamat o paghatag gasa, ingon man pag-aampo nga na sa paglikay sa bisan unsang dili maayong enerhiya o pagpangayog padayon nga grasya usab o maambungan na o piskay nga ani. Nagiyabahin ining maong seremonya ang mga lokal nga opisyal sa Gidapawan City isip pag-abli ni ining festibidad.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:59 na ang atong oras sa Higala Filipina Standard Time. Oy, adunay gipadugwa na karon nga holiday alert ha ang kuan. Muslim legal kining ang buhatan sa National Commission on Muslim Filipinos, ano? So holiday karong August 26, Muslim legal holiday isip pag observe niining Mauludin Nabi o kining kapanganakan ni Prophet Muhammad. Ilawom ini kadtulang anaa ilawom sa kining former former region 12.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:59, wala kita igong nga oras ato nga pag panag-uban na sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Martes sa pensa 18 ning buwan sa Agosto 2026. Nah, salamat sa inyong pag-uban ganit sa atong drumanon. Siyempre sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental nga dungan atong nagsibya karong buntaga. Dahil salamat sa atong mga taga-paramati din nga bahina sa ilang rehiyon. Gikan din sa Joy FM 102.3 Gidapawan City sa probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mayong buntag ka natong tanahan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
17: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti.
18: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
19: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
18: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
20: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
21: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

97.7 FM. Malayo na timprano kamayo tibo. Ang ato isa mga kaigsunan na diha sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, pati na sa Misamis sa Occidental. Mayumutag sa ato ang tanan na ang mga tigpaminaw diha sa ato ang sister station na 87.7 Joy FM. Mga katinig pista official dari sa mga munisipyo sa Kabakan og sa siyudad sa Kidapawan. Foundation anniversary nila mga katinig, nagdungan kining duha ka mga munisipyo. So happy anniversary sa tanang mga nagasaulog sa ilahang foundation anniversary og pati na kadtong mga magtiayon, mga maguyab nga nagaselebral sa ilahang anniversary ug man ay nakoy kailhan nga mag-anniversary isab. Mga katinig, diri sa tinig ng bayan na ang tingog sa katauhan mahinungdanon. Busa, kung kamo adunay gustong ipaabot o mga pangutana, pwede kamo mag-text sa 0962-854-8443. Muna nga ito ang text line. Sa proseso sa ito ang panaghisgot, pwede po kamo mo salmot, pwede kamo mag participate via chat no sa atuang Facebook live ang Joy FM 102.3. So mga katinig, hapong ilaw nagpadayon ang impeachment trial batok sa Vice Presidente nga si Sara Duterte diha sa Senado. O gahapong adlaw, gipresenta sa prosecution na kining usa sa mga gitawag og SOD, Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte nga si Gina Acosta. Mga katinig, kinidai si Gina Acosta murag na butyag dito sa maong trial na kini si Gina Acosta. Dati na kini nga Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte even when she was mayor of Davao City. So mga katinig, ang usa sa mga na-establish dito nga kini si Gina Acosta hawod na kini mag-liquidate kung hisgutan ang confidential o intelligence fund. Unsay mga pipila nga napamatud-an na gahapong adlaw, unsay mga ni guwas diha sa maong panagtaral no sa maong pagtaral kaning taral lalom kay ni bagol na ko ni nakatunan nga termino. So usa sa mga klaro dito nga na kita sa tibuok tawhang Pilipino nga nagmonitor diha sa pagtaral nga si Vice President Sara Duterte ang nag-approve sa withdrawal pati sa disbursement niya ning 125 million nga actually quarterly ra da ini 125 million nga confidential fund. Ug usa pud sa napamatud-an didto nga kini si Gina Acosta yang giangkon nga siya ang nagwithdraw sa maong kwarta gikan sa bangko. Actually naa na siya testimony ani before pa diha sa committee, I'm not sure if Quadcom or Committee on Good Governance diha sa lower house sa dihang naglungsad kini sila og hearing mahitungod ni ani. So mga katinig, kato no nga si Gina Acosta maoy nagwithdraw ni ining maong sapi ug gisulod kini sa upat ka dagko nga bag no og gikarga sa usa sa duha ka mga sakyanan sa nga iyahang gidala sakyanan sa gobyerno kini no. And then pag-abot niya dito sa opisina sa Vice President no sa OVP Office of the Vice President
base sa instruction kuno ni VP Sara Duterte iyang tawagan na kining security chief sa office of the vice president nga si kinsa ganini Colonel Lachica. So si Colonel Lachica iyang gitawagan kay ang instruction kuno sa kang Gina Acosta nga ang maong sapi nga 125 million nga kasa iyang i-turn over ngadto kang chief security officer sa office of the vice president nga si Colonel Lachica. And mga katinig tinuod diha kining gitawagan and matud pa gi-turn over niya ngadto kang Lachica ang kwarta nga 125 million. Wala pa na human ang testimonya ni Lachica, mga katinig, kay magapadayon kini unta karong adlaw apan nagdeklara tungod sa kining padayon nga pag-ulan ug mga baha diha sa Metro Manila. Gideklara ni Jesus Escudero nga dili magpadayon o walay hearing karon diha sa impeachment court sa Senado. So wala pa kita kabalo kung ano sa kini magpadayon no ang hearing. Kung maayo siguro ang tempo kay Monday to Wednesday lang magyud ang hearing, so basig adunay hearing ugma no. So ato lang atangan unsa ang mga announcement nga magikan diha sa kaulungan. Mga katinig, gihisgutan po dato gahapon dai kining paksilika kauban na short lang ang atong oras, kauban nato ang legal rights sa center no. Si Leon Dolce og mga katinig, dili day lalim, dili day simple lamang, dili di ay kuan kanang kining maong issue sa paksilika, dili na di ay niangay nga ato lang piyong-piyungan no kay dako lay kayo og implication, dako kayo ni og epekto sa adlaw-adlaw to nga panginabuhi. Mga katinig, kay kining paksilika sa pamumuno ng Estados Unidos, adunay mga 30 kang mga lasod kuno maoy nagpaluyo ni ani, pero ang nangulo ani ang Estados Unidos, magatukod sila diha sa 4,000 hectares nga luna nga dating Clark Air Base no. Magatukod sila og super kadako nga AI unsa ni sining planta nga mag-produce og mga microchips para sa mga nuclear arms, apil na rin, mga microchips that will anything that siguro kining artificial artificial intelligence may discover no. So matod pa sa initial ng mga taho atong na kuha base sa ato ang mga interview, grabe ka massive ang requirement ni ani sa tubig pati na sa electricity. Of course, aside from the fact nga adunay mga katutubo og dili lang mga katutubo, but other Filipinos nga ma-displace diya sa lugar kung asa itukod kining usa ka pabrika kining gitawag og paksilika. Maguwas niya ng mga katinig, doon na po yung mga gitawag og security og environment threat tungod kay environment threat initially tungod kay matod pa ang mga requirement for minerals and natural resources will lead to pagkadaot sa ato mga kabukiran no, kay ilaha kining kutkuton para makaproduce og kanang mga raw materials nga kinahanglan sa ilahang production. And security threat mga katinig, tungod kay of course it will invite siguro mga enemies of the United States nga kung aduna may mga aduna gyud syempre ang China, it will become the Philippines will become a target no, kay naamandali ang Estados Unidos na ilahang kalaban. So kung mabalaan nga kining
siyempre maong pabrika mag-produce og mga ano microchips sa mga drone og uban pang mga military hardware, mahimo siyang military target. So kana pipila lamang, pero nag promise man tong atong guest gahapon nga anytime pwede siyang mag-guest pag-usab para pala lumanato ni panaghisgot mahitungod ni aning paksa silika. Ang pansauban pa mga balita mga katinig, no, si kinisi Vice President Sara Duterte siguro tungod aning malungtaron o porsigidong pag-atake sa iyaha pagluwas sa mga alleged anomalies sa diha sa impeachment trial, no, nagbaba ang iyahang popularity sa survey, pinakaulahing survey nga gihimo mga katinig. So guwas yan ng mga katinig, or probably because of that ano na ko ni mga feelers, pero dili kini mo confirm, no. Matod pa doon ng mga feelers nga gusto ni Sara Duterte makikistorya kay PBBM. Ang spokesperson mismo diha sa Malacañang na si Ate Claire, wala niya gi-deny o wala po niya gi-confirm. But she has said na she had no way of confirming. Though she had no way of confirming, matod pa ni Ate Claire nga ang presidente na si Bongbong Marcos abliko nung makikistorya sa bisan kinsa nga political party, be it an ally of the administration or not, no. So open ko, no, ang presidente nga makikistorya sila ni VP Sara Duterte. Kung magistorya sila, kung sila ang istoryahan mga katinig, hopefully they will arrive at something that will redound to the benefit of the Filipino people. Kaya wag yung people sa mag-istorya sila, pero sige, mag-ayos-ayos lang ta. But the many problems besetting or facing the Filipino people will not be resolved sama sa grabe nga crisis sa ekonomiya. So kining ano mga katinig, kining grabe nga crisis sa ekonomiya, daghan kini og hinungdan. Of course, usa sa mga hinungdan ani kay kini mga nagahaling hutong, sige lang pud sila pangawkaw sa kwarta sa katawhang Pilipino. Na mismanage ang ekonomiya, it is safe to say that the economy has been mismanaged because una, from the very start, sa paghimo pa lamang sa budget, national budget mga katinig, dagko kayo ang deficit. Unya, ang irony kay sa kadagko sa deficit, syempre mangutang para hulipan katong deficit. And compounding the problem mga katinig, kay imbis nga mo adto sa mga katawhan sa paagi sa ilang mga serbisyo, naiadto man sa bulsa sa mga politiko mga katinig. So actually I am hoping, nagaampo ko pod nga kining si Saldico muuli sa Pilipinas og warugan niya ang iyahang mga accusations against the president, against the former speaker. O kinsa pa itong iyang gipanghinganlan. Otherwise, kung dili niya ni barugan, mag-issue siya og legitimate nga affidavit, motestigo siya.

0: atua ka na nga sapi, atua na nga kwarta. Mga katinig, kinahisgutan na ito ni kay actually, dili lang kini true, dili lang kini tinuod, dili lang kini applicable dito sa mga opisyal sa kauluhan. Apan na bisan asa nga mga local government units, be it province, be it region, be it municipality, or be it city. Mga katinig, dapat maliksyon, nakat-on na tani-aning nahitabo sa ito ang grabe nga krisis tungod sa pagpangawkaw sa mga politiko. Dili exempted nga ito ang mga regional, provincial, city o municipal local government units. Wala na to di ay ginaingon tanan, no? Pero mas nasayod pa kamo kaysa ako ah. Mga katinig, di ay, aduna dahi gifile nga kaso po against VP Sara. Oh, kaning, inciting to sedition. Pero gidismiss kini sa korte, mga katinig, o giindict si VP Sara ni aning kaso nga criminal case nga grave threat. So, ang iyang mga abogado nagpadala og or nihangyo sa korte ko nung for the moment dili sa i-issue ang warrant of arrest kung naaman against VP Sara Duterte. Well, katungod na sa vice presidente, but of course katungod na to tanan nga muhangyo. But mga katinig, pareho lang ta mga Pilipino, we have equal rights under the law. So kung katong mga ordinary nga Pinoy, dakop dayon, siguro, sige, pahangyo ka lang na si Vice Presidente, pero ang ato is implement the law. Implement the law nga pantay-pantay, whoever is involved. So kana, isa ka issue kana. Another issue mga katinig dito sa kauluhan, si Loren Ligarda o kiniyang anak nga congressman, si pangalan siya yung anak ng congressman. Si Congressman Libiste, no? Bakasyon ni sila sa gawas sa nasod. Matod pa sa mga taho, kini si Ligarda, wala kunukuni mananghid. No? Wala siya travel permit, gikan kang sa bang iyang immediate superior. Of course, si Senate President Gatchalian. Ang mga initial reports ng iyang biyahe was supposedly only for 5 days para health reason. Magpa-check up siya. Aha, okay. Mga katinig, balikan lang natin yan kasi nasa linya na po ang isa sa mga tagapagsalita ng prosecution sa impeachment trial, si attorney at Kabataan Party List Representative Rinico. Magandang umaga po. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Magandang umaga po. Maraming salamat po sa invitation sa programa niyo.
0: Parang puyat po talaga kayo. Magandang gabi pa. Anyway po, what is your take of what has happened yesterday dyan sa impeachment trial against VP Sara Duterte? Na-present na po yung si Gina Acosta. Generally, what has she proven?
1: Well, sa atin, mas lumalalim yung mga tanong natin tungkol sa confidential funds. No, may marami tayong tanong, sino bang nag-utos? Sino humawak ng pera? Sino ang nagbigay ng impormasyon na ginamit para ipaliwanag kung paano ito ginastos? So, ang pinakamalaking development naman po dyan, diba, si Regina Acosta pointed to VP Sara. So, ang mahalagang lumabas, diba, siya ang nag-utos kay Colonel Lachica na ibigay yung 125 million pesos in confidential intelligence funds.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi trabaho ni Lachica, bakit sa kanya binigay? Diba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman siya yung special dispersing officer, wala siyang ganong authority. So, may bags din daw po na confirmed doon po pinasok yung 125 million pesos. And hindi lang pera yung dumaan sa kanya. Lahat po yan mga nakita nating development kahapon, dapat makaantabay tayo sa mga susunod na araw sa iba pang development.
0: Mm-hmm.

0: Kontra el ngayon, ano?
1: Yes po, dahil maulan na yung araw dito.
0: Mm-hmm. So, hindi pa po tapos yung testimony ni Acosta. What other line of questioning na maaring ipipresent ng o i-forward ng prosecution panel?
1: Well, ako pong pangunahan yung prosecution panel sa okay. mga tanong na pwede nilang itanong. But nonetheless, I think mabigat yung kahapon. No? Kasi nakita natin na may utos, may pera, may papel. Yun yung chain of evidence na naging mas klaro sa kahapon. And yun yung gusto pa natin i-establish further sa mga ibang witnesses pa.
0: Mm-hmm. Apparently po, mukhang na-establish na somehow yung chain ng custody ng pera mula sa bangko papunta doon sa special disbursing officer papunta doon kay La Chica. What is yet to be known and established is kung galing kay La Chica, saan napunta yung mga pera? Direct ba si La Chica na ibinigay kay Mary Grace Piato sa kay Andy Lim, kay Alejandro Piquet or sino pa man? Mayroon po bang, of course, we presume, mayroon siguro mga testimony that would point to this?
1: Well, so far, hindi natin ma-establish pa yung link na yun. Although, yun nga yung floating question in our head, di ba, na merong mga acknowledgement receipt to someone disbursed this, sino bang gumawa nun?
0: Mm-hmm.
1: Tatanong natin further yan kung sino Acosta and kung ano pang pwede pong applicable na pwede itanong.
0: Mm-hmm. Tinatanong po ni Senator Judge Cayetano kahapon if La Chica was a beneficiary or siya lang tumingkap ng pera at binigay sa beneficiary. Ang sagot po ay hindi po beneficiary si La Chica, so it follows na siya po ay tinanggap lang yung pera at siya yung nagbigay kung sino man yung mga beneficiary. Of course, next to that is i-identify yung mga beneficiaries and yung ARs, logically, yung mga acknowledgement receipts will be a source of information kung sino yung mga beneficiaries. Sa will one or more of these people named sa benefit sa ARs sa be called to testify?
1: Ayoko rin pong pangunahan yung prosecution sa kanilang strategy.
0: No,
1: pero siguro ang sasabi ko na lang ay gusto natin no stone left unturned. Ibig sabihin, kung sino po yung mga dapat na makapag-establish ng story, gusto natin matawag sa witness stand.
0: Mm-hmm. Meron na pong criminal case na kaso ipinafile kay BP Sara at parang na ibasura yata yung inciting to sedition but indicted siya for yung isang kaso. What was it? I think it's related with fraud. After this impeachment trial, mayroon bang naghahadlang para pailan ng plunder or whatever other criminal cases sa ang Vice Presidente?
1: To my knowledge, hindi ko rin alam kung ano yung update dun sa criminal case filed now.
0: Mm.
1: Pero I am aware na meron nga pong plunder, I think, na naka-file against VP Sara as well.
0: Mm.
1: So, pero kung meron nga pong iba na mag-file pa, I think na-establish dito sa impeachment court proceedings na may bigat yun.
0: Mm-hmm.
1: Na, kailangan dumaan sa korte. May ebidensyang available na pwedeng i-present.
0: Mm-hmm.
1: To say na hindi ito simpleng i-dismiss lang dahil harassment suit, for example. No? May mm-hmm. bigat. At nakikita natin kung gaano kabigat. So, mm-hmm. we'll see kung merong mga ibang mag-file at anong schedule yung criminal prosecution if ever doon.
0: Mm-hmm. Marami pong natutuwa dahil at least marami na pong nagdi-demand ng accountability as evidenced by a number of cases against Marcoleta, against Rubong Revilla, against Jingo Estrada, at there are some more na coming, sabi, against Loren, against sino pa to. But at the same time, ang grupo po ni BP Sara Duterte eh, sinasabi na these are actually politically motivated cases intended to cripple the so-called quote-unquote opposition.
1: Well, una, hindi po pinupolitika dapat ang pananagutan. Mm. Wala pong side sa pananagutan. Sa pag-ensure na yung pera ng kabanang bayan ay napupunta sa tama at hindi sa kung sino-sino sa bulsa na iilan, wala naman tayong kinikilingan dyan. And yung lumalabas, marami pong mga sangkot at iniimbestigahan, senador. If they're from maybe like one side, diba? Mm-hmm. Hindi natin isasabi na politically motivated just because of that.
0: Mm-hmm.
1: Yung sure natin sa dulo nito, kung ano mang hindi tama at injustisya na nangyayari sa mga pamayan, correct. Ako po, and ito yung second point natin.
0: Mm-hmm.
1: Ako po, nakikita ko po na yung, for example, makabayan block kami, yun yung genuine opposition.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ang basis of our opposition ay personality, diba?
0: Mm-hmm.
1: Policy. Mm-hmm. And yung pagtutol natin sa corruption ni VP Sara Duterte, even yung corruption.
0: Prinsipyo at programa po.
1: Yun naman po yung pinahawakan namin para masabi no na gusto natin ang alternatibong walang korupsyon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi wala tayong kinitilingan to that. And I don't think VP Sara and yung kanyang block or yung block sa Senate supportive of her is an opposition.
0: Mm-hmm. Maganda po nabagit niyo yan because I was going to that, no? Kasi nasan po or saan dapat lugar yung mga progressive groups na gaya ng Makabayan Block sa gitna nito. Hindi lang siguro yung progressive groups, ano, kundi generally yung mga tawagin na lang nating for the lack of better term, street parliamentarian. Saan sila lulugar? Paano nila ilalagay? Saan nila ilalagay yung sarili nila amid itong bangayan ng pareho naman itong mga panginoong mga political lords, mga ganun po, mga tawag nito.
1: Yes.
0: Saan tayo lulugar po? I mean, amid all this situation, mayroong crisis sa ekonomiya, mayroong, definitely, may crisis sa politika. Saan tayo dapat lulugar? Yung progressive group at yung mga street parliamentarians. How will you grab this moment?
1: Ako po, the side that we're on is firmly on the side of the people. Firmly on the side of history. Mm-hmm. Na gusto natin yung dulo nito, may alternatibo tayong hindi lang panghawakan pero maging realidad gamit po yung init, yung atensyon na meron ngayon.
0: Mm-hmm.
1: So, nakita natin na yung Confidential Intelligence Fund vulnerable to corruption, edi magkampanya tayo, natanggalin na yung Confidential Intelligence Fund.
0: Mm-hmm.
1: Kung nakita natin, and ito yung na-establish sa line of questioning din na yung political dynasties nagiging avenue din na may mga corrupt practices na papasa from the CIF ng Davao to CIF nationally.
0: Mm-hmm.
1: Edi lakihan natin yung momentum para tanggalin yung political dynasties.
0: Pero paano po natin ang paggawa yan? For example, yung political dynasty bill is very much, hindi lang siguro term watered down ang term dito, no? Yung version ng nila Sandro.
1: Co-opted pa nga ata yung pwedeng term, eh,
0: di ba? Oo nga. Oh, parang it's a proposal to legitimize sa ano.
1: Yeah, yeah.
0: Mm. So, well, paano? Paano kung gawin natin?
1: Palakasin yung hanay natin, Ms. Lord. Tama sabi niyo. May mga street parliamentarian. And I think the call is dumami tayong street parliamentarian.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, tama, no? Meron tayong proposal sa Congress. Tapos inechepuera yun for a version of the anti-political dynasty bill na at the end of the day legitimizes, institutionalizes political dynasty. So, may hangganan yung tuloy-tuloy na engagement nearly in these halls of power. So, dapat po i-take back natin yung kapangyarihan na sa atin yun eh. And kailangan makapag-apply tayo ng malaki ng pressure. No, na nagsasabi, di ito dapat yung programa ng taong bayan, ito dapat yung priorities, attention natin. Doon po, nayayanig sa takot yung mga traditional politicians, no? If we make a united stand. So sana po, yun yung bunga ng nangyayari sa political crisis natin ngayon. Mas lumalim, lumawak yung unity natin. Kung anong dapat alternative?
0: Mm-hmm. And sa gitna po nito, marami pang ibang mga issue na mas mahalaga na hindi po na bibigyan gaano ng pansin. Gaya po nitong Paksilika. Kahapon po, kausap namin ang taga Legal Rights Resource Center at initially kinulang lang po kami sa oras. Alam po namin na yung mga progressive groups, yung Makabayan Block ay also tinututukan itong issue ng Paksilika. As of the moment, ano po ang tindig ng Makabayan Block, siguro in general lang kabataan dito sa Paksilika, at ano yung siguro, if you can enumerate 1, 2, 3 main reasons kung bakit ito tinututulan?
1: Okay. Ayaw po natin sa Paksilika. Since April pa yan, noong una natin narinig na may ganyan, tinututulan na natin yung endeavor na to. Sige, tatlong reasons po. Una, ang katotohanan, andyan yan, hindi para sa kaunlaran ng bayan natin, pero para sa interes ng mas malaking kapangyarihan, yung US. Diba? US-led ang Paksilika. Mm-hmm. At sa conditions ngayon, ayaw na po ng mga Amerikano sa data centers, ayaw na nila ng AI data centers. Naghahanap sila ng ibang pwedeng mag-host nito. At dahil, you know, for the longest time, parang puppet state ang Pilipinas ng US. Mm-hmm. Dito siya iliting ng ilagak. No? Number two, no? Malala yung environmental cost na binibring about ng Paksilika. No? Yung laki ng tubig na kailangan para lang mag-function yung EA data centers, it will take away yung water sources ng nearby communities, hindi lang province, region, diba? Yung electricity cost ng running a data center, sobrang taas. The point na ang inaasahan natin, isasubsidize siya ng mamamayan, no? I-distribute yung cost, tataas yung presyo ng kuryente natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga magsasaka natin, paalisin para ma-establish yung data center. Mga indigenous peoples din natin na hindi na nga kinakausap, sila ay tatanggalan lang, no? Ng lupa, ng practices. Even ang ancient burial site para lang gawin ito.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong natin ay development for whom, development at what cost? Mm-hmm. Mukhang hindi tayo gaganansya dito. Gaganansya ang US kasi development for them at at what cost? At great mineral, environmental, agricultural, and community cost to us.
0: Mm-hmm.
1: So, siguro, ang huli na lang ay
0: security threat po. Meron ba? Sa tingin niya?
1: Yun na po yun eh. Pero, ang huli na lang po, nung Monday, may nalit pong document sa US State Department.
0: Mm-hmm.
1: Ito pong tinanong ko sa budget hearing kahapon sa DepDev, no? May nalik na document, sinasabi na ang US naghahanda na sagihan yung mga bansang kilala niya, aliado niya na choose a side. Itong kaming paksilika o yung sa China. So, ang
0: meron din po pala sa China?
1: Meron pong ginagawang World Artificial Intelligence Cooperation,
0: okay,
1: something, yung China. And yung US, no, threatened siya na yung yun ay babangga sa paksilika nila. Ang punot dulo po kasi nito, no, gusto i-cripple ng US yung kakayahan ng China, tuloy-tuloy gumawa ng semiconductors. As of now kasi parang sila yung may near monopoly sa buong mundo ng paggawa nito. Kahit yung US kumukuha ng semiconductors galing sa China.
0: Mm-hmm.
1: So, gusto na lang mag-establish sarili yung supply para tuloy-tuloy na gumawa ng military weapons, etc. Kasi yun naman po yung pinagigamitan ng AI right now.
0: Mm-hmm.
1: I've seen in the wars in Iran, the wars in Palestine, nang hindi dumadaan sa China. So, tayo ang nakikitang vehicle for that to happen.
0: Mm-hmm.
1: And so, ang atin, ayaw nating maging pawn in an AI development race of superpowers. May development tayo, dapat mangyari po yan at our own terms.
0: Mm-hmm. Having said that, Congresswoman, is it safe to say na ito ay on the main labanan ng US at China dito sa pag-control ng ekonomiya at siguro mga military hardwares all over the world?
1: Yes po. Pero I can say that. No? Totoo yun.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa Pilipinas may nuance dyan na siyempre dahil katabi or bahagi ng exclusive economic zone natin, yung gustong puntahan ng China, meron siyang aggression na ginagawa. Pero, for the longest time, tayo naman po ay quote-unquote under the control of US.
0: Mm-hmm.
1: So, and so, dahil nasa control nila tayo, hindi pa nga masyadong nagpa-factor in dito yung efforts ng China.
0: Mm-hmm.
1: Yung US po talaga gustong gamitin yung ating bansa at sariling interest nila. So, ayaw natin na maging pet peeve ng world domination plans muli ng US or kung ano mang sigalot niya with China. Ayaw natin maging bagay.
0: Mm-hmm. Sinasabi po ninyo na US led ito, and in that context of what we are talking right now, ang tanong po is bakit kinakailangan pa ng US na mag-invite ng other countries to join it dito sa Pax Silica na itatayo sa Pilipinas? At second question po is about how many countries aside from US will be involved dito sa Pax Silica?
1: For now, hindi ko kabisado yung mga iba't-ibang countries. Pero ang isa dyan, for example, Kazakhstan, na siya ngayon naging trigger kung bakit may ganong document na dinadraft yung US ngayon. Dahil sila ay sumama din recently doon sa essentially World Artificial Intelligence Cooperation Framework ng China. So, habang member sila ng Pax Silica. So, yung US, gusto nilang parang mag-draw ng line. So, pili ka, di pa ding dalawa.
0: Mm.
1: So, dinintay pa natin yung development doon. Pero for now, no, gusto niyang bumuo ng network in Asia na kanya at hindi sa China. Dahil for the longest time, no, nade-develop ng China yung parang relationship niya sa iba't ibang bansa dyan. And ano pa natin yung US kasi nagmumukhang dumadami yung supporters, at least diplomatically, ng China. And ilan lang yung hawak ng US dito sa Asia, or lalo na Asia Pacific. But sa dulo niyan, may mga sariling interest yung US, continuously on top militarily, economically, politically, and at what cost, no? Stunted yung development natin dahil doon. Pwede tayong magkaroon ng national industrial framework or industrialization framework nang hindi naka-angkla sa interest ng iba. Pero mukhang ito yung isusubo sa atin para lang sabihin, oh, may jobs tayo, may development na mangyayari.
0: Mm-hmm.
1: And so, kailangan maging mas critical po ang mamamayan dito dahil ayaw nating i-handwave yung concerns natin environmentally, no, for the sake of good development na hindi naman po talaga magsisilbi sa interest natin.
0: Mm-hmm. Is anybody from your group po working on the cost-benefit analysis? Like for example, ilan yung madi-displace na mga, ano kasi may mga IPs din po na madi-displace dyan, ilan yung ma-employ? Considering that this is AI, siyempre alam natin na baka robots din ang i-employ riyan. So, mayroon bang... parang premature po sa ngayon to ask for data, but is there a group from among your ranks that is working on this?
1: Ako po hindi premature na magtanong ng data or at mga
0: okay.
1: Mahingi.
0: Good.
1: Dahil no less PBBM in his SONA said na gusto niya at committed na tayo sa Pakasilika. Kasi nagbabacktrack na ngayon yung buong administrasyon.
0: Mm-hmm.
1: Nang ngayon, nakikita yung cost at harms na mm-hmm. idudulot nito. Kung papansinin niyo po sa interpretations ko kahapon sa budget approval, as a budget briefing.
0: Mm-hmm. Na, sorry ho, I missed that. Sayang.
1: Opo, opo. Pero ako po, partner namin yung Ibon Foundation sa economic analysis na ginagawa
0: mm-hmm.
1: On various matters. Meron po silang ano na, mga studies, breakdowns, sa kung ano pong charm. At hindi maganda duro ng Pakasilika. So, Ibon Foundation, meron po siyang Facebook page, pwede po niyong tingnan.
0: Mm-hmm. We will do that po, pag-aaralan namin. Ang dami pa naming tanong sa iyo, pero tinimbrihan tayo po na mayroon pa kayong ibang appointment. So, this point in time po, baka may mga mahalagang bagay na nais yung ipahatid sa ating mga kapatid sa Mindanao na hindi namin naitanong sa inyo?
1: Well, nakita naman po natin yung iba't ibang nangyayari ngayon politically habang tuloy-tuloy yung paghihirap natin. Tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng kuryente, yung langis. Nakita natin yung pagbaha muli ng ating mga komunidad dahil sa tuloy-tuloy na ulan at hindi po nakatulong yung bilyones na lumabas at binaba sa flood control project. So ngayong papasok na yung discussion muli ng 2027 budget, dapat po masusing iniimbestigahan natin kung paano ba itong budget na ito pinagsisilbihan yung mamamayan. Yung mga preliminary analysis na po ulit yung makabayan, it is no continuing yung port barrel scheme, continuing yung paghahanap ng paraan para may insertions yung iba't ibang may interest sa budget. At itong lahat, it defeat the purpose of budget ng bayan dahil hindi naman po ito pinagsisilbihan tayo, pero ang iilan. So, tayo po kailangan tuloy-tuloy yung panawagan at syempre pagdalaw natin tayo sa pananabutan, whether it is in the impeachment proceedings or in the budget proceedings, kailangan po pinanghawakan natin lahat ng sangkot dapat managot at yung budget para po yan dapat sa serbisyo na natatamasa ng mamamayan, hindi po sa bulsa ng iilan. So sana po we have unities no that end. So tuloy-tuloy lang po tayo.
0: Maraming salamat, Congresswoman Rene Co. Sana po sa susunod ng mga panahon ay hindi kayo mag-atubiling. Ibahagi muli ang iyong panahon para sa mga taga Mindanao.
1: Maraming salamat po, Amping Kanunay.
0: Amping po, mga katinig mo ka to, si Congresswoman Rene Co., ang representante sa kabataan na party list. Oga, mga katinig, she has been very consistent with her stand on issues affecting our community. So, isa sa mga bata ng mga kongresista, no? Youngest, I don't know if she's the youngest, but I think last term niya na ni as a representative sa kabataan because she will no longer be kabataan by next election, no? So presumably nasa mga 28 or 29 years old na siya po, mga katinig, but be that as it may, or bisan sa iyahang kabatanon, mga katinig, nakita na to sa Kongreso na mamayagpag, nakikipagdebate, nakikipagsabayan na sa mga oldies, no, kung mga karaan diya sa Kongreso, ug nakagain siya even at her young age, sa first time niya diha sa Kongreso, nakagain siya og respect sa iyahang mga fellow Congress persons by virtue of the fact na sa kadaghan nila, I think almost 300 sila, isa siya sa upat nga gi-appoint nga or gi-elect or gi-appoint nga spokesperson or tigpamaba niining prosecution panel sa impeachment proceedings against the vice president Sara Duterte. Asa ka kini paingon, mga katinig, nga impeachment ni Sara Duterte. Actually, have been wanting to hear. Dugay na gusto na ito makadungog. Nga doon na yung istorya rin nga kanang mudipensa gayod, no? Kang busy Presidente Sara Duterte para somehow mabalansi po. Although there have been efforts on our side to balance it with the way we throw questions ato ang mga guests, pero I have yet to hear. Dari sa ato ang programa nga dunay mga kanang sagad-saring DDS nga musulti og suportahan barugan ang ato ang vice presidente, but sad to say, mga katinig, murag they would prefer sa social media. Probably because sa social media, bisikon sa ilang isulti, bisikon sa ilang ipost, walay mo question sa ilaha. So hangtod lang sa mga reactions o mga buzzers. But nabuli isa dali. Anyway, di na natin isgutan to. Mga katinig, ato sang tagaano kagayon, kining ato ang pipila ka mga pahinumdom. Mubalik kita dayon.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang, Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas, sir, minti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang lang katong-katong sa akong dawas na nang sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon wala akong gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung steak, sakit mo lang gahapon daw.
0: Welcome back mga katinig, sinusubaybayan natin itong mga kaganapan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil first parliamentary election na mga katinig. And what is special, what is new with the election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Kaya mayroon po itong mga representative candidates, no? Representing women, representing religious leader, representing the settlers at iba pa. Mga katinig, mas magandang malaman natin yung ano yung ibang mga detalye at ano yung logic, wisdom behind this. Nasa linya po, isa po sa mga tumatakbo as a women representative, no, sectoral representative dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Ginang Jihan Amalia Usup. Magandang umaga, Ma'am Jihan. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello?
10: Kuya Romy, magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa iba't ibang dako ng Mindanao. And assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon.
0: May buntag daw, pagbisaya daw, Bi?
10: Magbisaya
0: ko. Sige lang. Marunong ka, di ba? Kasi greeting, kahit greetings
10: lang. I can. Lang. Up to some extent. I can speak naman. Anyway. Pero yung ginagmayra ba?
0: Danawa lagi. Anyway, before po natin pag-usapan na kung anumang platformang meron ka, baka pwede nyo kaming matulungan para ipaliwanag dito sa mga hindi lang constituents ng BARM, kundi sa lahat ng tagapakinig natin, kung bakit meron mga sectoral representatives, ano itong mga sectoral sectors na ito, at what is the wisdom behind sectoral representatives in a parliamentary form of government?
10: Unang-una sa lahat, ang ating parliamentary election ay unang-unang election sa parliamentary election sa kasaysayan ng Pilipinas. And etong sectoral representative na ito ay una nakasabi ito sa Bangsamoro Organic Law, na sila yung magpupuno sa 10% mula doon sa 100%, kasi ang mangyayari 50% doon sa 80 members of the parliament, 50% doon ay manggagaling sa party nominee o yung tinatawag na RPP, regional party, the regional political party nominee. And yung 40% doon ay manggagaling sa district representative, sa district. ang 10% doon ay yun yung magpupuno na manggagaling naman po sa sectoral representative, in which ito po yung mga sector na ito ay ito yung mga marginalized sector, underrepresented kumbaga, na kinakailangan, madala nila yung boses nila doon sa parliamentary government na dadalhin kung ano yung tinaing, kung ano yung clamor ng kanilang mga sektor na dinadala. Yun po.
0: Mm-hmm. At ano nga yung mga sectors po ulit?
10: Una yung ulama sector, knowing that majority po sa mamamayan ng BARM ay mga Muslim, no? So, meron tayong ulama sector. Meron din po tayong dalawang representative mula sa settler community. Yun yung po yung mga non-Muslim communities, like Christians po. And then meron tayong women, no? Which is ako po sa party namin, ako po yung mula sa Bangsamoro Federalist Party, ako po yung nominado para sa sector ng mga kababaihan or women sector. And then meron din po yung youth sector at merong indigenous people, bagamat iba yung uri ng pagboto ng indigenous people na dalawang representative, dahil etong indigenous people ay pagbobotohan sa pamamagitan ng kanilang assembly. And then meron din po palang traditional leaders, which is sa amin nire-represent ng Sultan sa Kabuntalan na si Dato Teng Upo Gumbila.
0: Mm-hmm. Ah, ganito po. Let's go to matters na ano, nakaka-apekto, nakaka-relate ka directly. Kasi ang pagkakilala po natin sa inyo, isa ka po sa mga staunch peace advocate. Sa if I'm not mistaken, kasama ka pa rin ng Bantay Ceasefire before, at consistent ka sa iyong peace advocacy. Nasabi kong consistent ka because na-monitor po namin na may mga parangal ka na natanggap that included international na mga parangal. How will you bring itong experience mo at itong conviction mo dyan sa parlamento sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? How will this be part of your platform of governance?
10: Una-una po, ang itong Bangsamoro government ay isa ho ito sa pinagsumikapan natin before, no, na maabot or marating ng ating bangsa, no, bilang peace advocate. Malaki ho ang naiaambag or malaking tulong, no, yung experience mula sa pagiging Bantay Ceasefire, pagiging peace advocate, pagiging women advocate. Kasi nakita natin kung ano yung sitwasyon sa ground. Alam natin kung ano yung mga pangangailangan ng mga kababaihan, ng ating community, no? So, ng mga kabataan. Ako mismo, from my personal experience, lumaki din ho ako sa konteksto ng conflict, sa conflict community.
0: Bakwit ka rin ba?
10: Yes. Masasabi natin na dito sa Bangsamoro, baka kung merong hindi nakapagbakwit, isa sila sa mga pinakamaswerteng nila lang, ano. Na-experience ko din po paano ma-uproot, no, sa pag-aaral. Na-experience ko din paano mabombahan, no. Ang Kabuntalan ay isa sa conflict seat talaga noon, yung parang battleground. Ako po ay nanggaling sa North Cotabato, particular sa Manili, kung saan, kung maalala niyo po,
0: Carmen.
10: Ang Manili, ang Carmen, opo, ang Manili Massacre, no?
0: Yeah.
10: Isa sa mga celebrated na massacre history sa Bangsamoro. So, hindi ho maikakaila na alam na alam ko kung ano yung kwento, ano yung buhay na meron doon sa conflict-affected communities na kung saan yun yung magiging gabay, magiging inspirasyon doon sa platform na mararating to sa parliament.
0: Mm-hmm.
10: Inshallah.
0: Mm-hmm. Madam Jayan,
10: And also, ganun din ho yung malaking bagay din ho. Parang alam mo yung from bottom up, alam mo yun, and then up to bottom, parang ganun. Mm. Kasi alam din ho natin pa paano na-experience din ho natin mula doon sa mga trabaho na yun, lalo na sa pagiging international yung experience natin doon sa mga international na engagement, no?
0: Mm-hmm.
10: So nakita natin kung ano yung takbo, ano yung paano habiin yung plataforma na ito para sa sector, lalong-lalo na sa ground.
0: Mm-hmm.
10: Hindi lang po natin iniisip dito yung kapakanan para sa mga kababaihan, but in general yung kapakanan ng mamamayan, no, ng buong community.
0: Ma'am Jehan, lampas na po tayo ng 4 minuto sa ating oras. Pero sana po sa susunod ng mga pagkakataon ay magbibigay ka pa rin ng inyong oras para dito sa Tinig ng Bayan. Inyong parting words po for now.
10: Of course. Maraming salamat po sa Romy. Pasensya na din po kasi huminto na nga lang po ako dahil I'm traveling.
0: Yeah.
10: Mm-hmm. Pero nevertheless, nagpapasalamat po ako doon sa pagbibigay niyo po. Isa pong karangalan na maitampok po ako dito sa inyong programa. Napakalakas po ng Joy FM, no? Ito yung ito talaga yung pinapakinggan namin.
0: Maraming salamat po
10: at sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na ito para sa aking mga kababayan na nakikinig mula sa FGA, sa Lanao del Sur, Lanao del Sur, Maguindano del Norte, del Sur, Basilan, and Tawi-Tawi, and Cotabato City. Ako po si Jehan Amelia Usop, number 6 po sa balota para sa women sector. Maraming salamat po, Sir Romy.
0: Mm-hmm. Maraming salamat din po sa inyong panahon na sukran. Good luck at ingat po kayo.
10: Thank you. Ganun din po kayo. Ingat po kayo. Maraming salamat. Assalamu alaikum.
0: Mm-hmm. Mga katinig, lampas na tayo sa ating oras. Busa, manamili ta kita. Dagan salamat sa iyong pag-uban ka na to. Hinautong ta nga sa tanang higayon. Mag-uban-uban kita alas sa 6 hangtod alas 7 sa buntag deri sa ato ang programa Lunes hangtod Sabado. Ayaw kang maghawa, kaya musunod tayo ng ato ang alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario.
11: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nito.
12: Unsaon mo ni Uy?
13: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
12: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
13: Ah, mo ba day, Mads?
12: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
13: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
12: Uy, nindot lagi din na, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
13: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
12: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
13: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
12: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
14: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
12: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitahan sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
15: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
16: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
15: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
17: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
18: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas para healthy Kopiyaki system.
19: Itama po inyo mga orsan, ganap na nga alas 7:13 na.
20: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Tuesday at 18 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7. Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, deklarado nga Muslim holiday ang August 26 sa malaking bahagi ng Mindanao, particular sa defunct Region 12. Headline. Best official naman ngayon sa lungsod ng Kabakan at Kinapawan City dahil sa pagdiriwang ng mga founding anniversaries. Headline. Samantala,

0: Nag-alala ko na nga pandisal patay matapos ito'y Berlin sa bayan ng Datumuntawal Maguindanao del Sur kahapon. Headlines. Nakaligtas naman na sa tiyak na kamatayan ang isang municipal councilor sa Maguindanao del Sur matapos na tambangan. Headlines. Construction workers sugatan matapos na ito'y sa pagsasaksakin sa bayan ng Mitsaib Cotabato, suspect na aresto. Headlines. At samantala sa Davao City, patay naman ang isang ustads matapos na ito'y barilin. Headlines. Kampanya laban na sa loose firearm pinaigting pa sa bayan naman ng President Quirino. Headlines. At samantala, motorsiklong kinarnap sa Datumuntawal, Maguindanao del Sur, na recover naman sa Cotabato City. Headlines. Mga mangingisda sa Barangay Luzon. O samantala, sa kabilang banda naman, Mindanao-wide jamboree, nakatakda namang isasagawa sa Lalalanao del Norte. Headlines. At dagdag ng mga balita mula naman sa Davao Oriental, DOO, DOPO at DNR, pinagtibay ang pagtutulungan laban sa illegal logging. Headlines. Coast Guard patuloy namang nagsasagawa ng paghahanap sa nawawalang mangingisda sa Tarragona, Davao Oriental. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa ganado capsule.
2: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
4: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.
5: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
6: Sakit manggod tayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng mulog ikusi. Sakit ka ayo. Nag-ingon ako mama nga maminaw daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginap lang alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Nasa 10 ang motorsiklo

ang naka-impound ngayon sa Kidapawan ng City PNP matapos namang lumabag ang mga ito sa batas sa trapiko ng ilunsada ng City PNP. Ang kampanya laban sa drug racing na kinasasangkutan ng mga kabataan kung saan naharap sa patong-patong ng mga paglabag batas trapiko ang mga ito. Matapos nasita ng City PNP noong gabi ng Biyernes ayon na kay Kidapawan City Chief of Police Lieutenant Colonel RG Celeste. Nagroronda ang kanilang mga tauhan nang tumanggap ito ng maraming reklamo mula sa mga residente dahil sa pag-iingay ng mga kabataan at nakakabulaho na sa mga natutulog sa naturang lugar. Ang naturang mga motorsiklo na i-turn over naman ng City PNP sa Traffic Management Unit. Samantala, binigyan naman ng citation ticket ang mga may-ari ng naturang mga motorsiklo. Patay naman ang isang naglalako ng malunggay pandesal matapos na ito'y barilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek habang nasa bahagi ng Barangay Bulit sa Dato Muntawal, Maguindanao del Sur kahapon. Ang biktima ay hindi pa nakilala dahil walang nakuha ang anumang identification card mula sa kanya at nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Patuloy ding inaalam kung anong motibo ng naturang krimen dahil hindi naman daw kinuha ang pera o benta ng naturang biktima. Samantala, patuloy namang nananawagan ang Dato Muntawala PNP sa mga pamilyang nawala ng miyembro na makipag-ugnayan sa kanila. Sugatan naman isang construction worker matapos ito'y pagsasaksaki ng kanyang katrabaho. Naganap ang naturang insidente alas 9.40 kagabi sa Barangay Upper Glad 1 sa Midsayap, Cotabato. Ang biktima na nakilalang si alias Dodong, 33 years old. Ay mabilis namang isinugod sa ospital. Matapos ang naturang insidente, naaresto din ang suspect sa ikinasang force operation na nakilalang si Julie Vera.

0: o kaunlaran na barangay Tinumigas sa Lambayo nga Sultan na Kudarat kahapon. Si Municipal Councilor Bin Nasrifa Buayan Silungan, 40 anyos. Kasama si Muhammad Widsaraof Buayan Silungan ay sakay ng service vehicle ito na Toyota Hilux na nagmula pa sa bayan ng Buayan at pagdating sa naturang bahagi ng liblib na lugar ng National Highway ng Purok Kaunlaran, bigla na lamang silang pinaulanan ng bala. Nagalunsad naman ng force of operation ang mga sundalo at pulis na nasa checkpoint, subalit hindi nila inabutan ang mga suspect na nakasakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong motibo ng krimen. Balita mula naman sa President Quirino Sultan Kudarat, nagpapatuloy ang ginagawang mahigpit na kampanya laban sa Lusa Firearm sa naturang lugar kung saan nagsagawa nito ng pagbisita sa mga bahay-bahay o nagsagawa ng pagbabahay-bahay ang mga pulis para hikayatin ang mga residente na isuko sa kanila ang mga armas ng walang kaukulang dokumento. Dala dito ilang baril ang kanilang o ilang mga baril ang isinuko ng mga residente kabilang na ang 45 caliber pistol. Hinimok din ng mga otoridad ang mga may hawak ng hindi lisensyadong baril o hindi nakapag-renew ng kanilang lisensya makipag-ugnayan sa kanila at sumunod sa umiiral na batas. Na-recover na ng mga otoridad sa Cotabato City ang isang motorsiklong kinarnap mula naman sa bayan ng Dato Muntawal, Maguindanao del Sur. Ang naturang Suzuki Raider 150 na kulay itim at asul na may chassis number DL11A-321746 ay na-recover alas 7:40 kamakalawan ng gabi sa bahagi naman ng Purok Bidtasin na Barangay Kalanganan 2 sa Cotabato City. Ayon na sa ulat, ang pagkaka-recover nito ay kasunod naman ng tip na ibinigay ng isang alias Jeric at agad ding nagsagawa ng pag-responde ang mga otoridad at dito na-recover ang naturang motorsiklo. Nabatid na ito ay pagmamay-ari umuno ng isang nagangalang Gory Mamasalagat na barangay kagawad ng barangay Bulyok, Kapagalungan, Maguindanao del Sur. Ayon na sa ulat, ang naturang motorsiklo ay kinarnap nung pang nakaraang Agosto 11 sa bayan ng Dato Muntawal. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Police Station 3 sa Cotabato City ang naturang motorsiklo at nakatakda namang i-turn over sa Dato Muntawal PNP para maibalik na sa tunay na may-ari. Sa Davao City, patay naman ang isang ustads matapos nito ibarilin alas 7:30 kamakalawan ng gabi sa Purok 60 Muslim Village sa Bangkaw, Talumo, Davao proper. Ang biktima na nakilala nga si alias Lino na residente ng naturang lugar, ayon sa ulat galing ng mosque ang biktima at pauwi na sana ito sa kanilang bahay ng abangan hindi nakilalang suspect at pinagbabaril habang naglalakad lamang pauwi ang biktima sa patungo sa kanilang tahanan. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Nabatid na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang leeg na tumago sa kanyang ulo ang slag ng bala na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Dagdag na balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Patuloy ang paghanap ng Coast Guard Station Davao Oriental sa pamamagitan ng Coast Guard Substation Tarragona sa mangingisdang iniulat na nawawala habang nangingisda sa karagatang bahagi ng Barangay Sentral, Tarragona, Davao Oriental. Kinilala ang nawawalang mangingisda na si Danny Amparado, 43 anyos. Ayon sa ulat, pumalaos si Amparado dakong alas 8 ng gabi noong Agosto 15, 2026 at inaasahang makababalik sa dakong alas 9 ng umaga noong Agosto 16. Gayunman, hindi na siya nakauwi at hindi na rin nakapagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Agad namang nakipag-ugnayan ang Coast Guard Substation Tarragona sa MDRMO Tarragona at mga kinaukulang kostal barangay upang magsagawa

0: Laman ng Coastal Security Patrol at paunang Maritime Search and Rescue o SAR operasyon. Gayunman, pansamantalang hindi itinuloy ang operasyon dahil sa magulo at mapanganib na kondisyon ng dagat upang matiyak ang kaligtasan ng mga search team. Nanawagan naman ang Coast Guard sa mga mangingisda, boat operators at iba pang maritime stakeholders na manatiling mapagmatsyag. Ang sinumang may nakitang posibleng makapagbigay ng impormasyon tungkol kay Amparado ay hinihiling na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Coast Guard unit o sa kinauukulang otoridad. Sa ibang balita naman, pinagtibay ng Davao Oriental Provincial Police Office o DOPPO at Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kanilang koordinasyon laban sa illegal logging at iba pang paglabag sa environmental law sa lalawigan. Isinagawa ang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement para sa pagtatatag ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force kahapon sa DENR Old Building Barangay Dahikan, Makati City. Pinangunahan ni PNR Officer Pablito Ofresha ng aktibidad na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa iba't ibang lokal at pambansang ahensya ng pamahalaan at security forces. Sa ilalim ng temang Forging Partnership for Environmental Laws Enforcement, layunin ng kasunduhan na palakasin ang koordinasyon at pagpapatupad ng batas laban sa illegal logging at iba pang paglabag na nakaapekto sa kalikasan. Ayon kay DOPPO Officer in Charge Police Colonel Joseph Fajardo Jr., mahalaga ang kasunduan sa pagpapalakas ng sama-samang pagsisikap na maprotektahan ang likas na yaman ng Davao Oriental para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Binigyan din niya na bawat punong mapoprotektahan, illegal na aktibidad na napipigilan at environmental law na naipatutupad ay nakatutulong sa pagkakaroon ng mas ligtas at mas sustainableng Davao Oriental. Sa pagtatatag ng task force, inaasahang mapapahusay ang pagpapalitan ng impormasyon, koordinasyon sa mga operasyon, mabilis na pagtugon sa mga paglabag at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Amadhay, nagbabalita.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag. Yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa akong una-una.
3: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
6: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na ito Yaki kay nakatesting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man, muta gitestingan ako. Salamat, pinaayo
5: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Ginap ng alas 7:31 ng oras. Samantala, dagdag na mga balita, deklaradong fiesta official ang ngayong araw na ito sa Kidapawan City dahil sa pagdiriwang. Nang ika
7: 79 na taong anibersaryo ng lungsod. Ito'y para bigyang pansin o bigyang panahon ang Kinapawenyo na makapag-celebrate ng founding anniversary. Samantala, deklarado ding non-working holiday ngayong araw na ito sa Kabakan, Cotabato na nagadiriwang din ang kanilang 79th founding anniversary. Sa Kinapawan o sa Kabakan na Cotabato ay naging hudyat naman ng kanilang pagdiriwang ang isinagawang

0: parada kaninang umaga sa kasabay ng pagdiriwang ng 79th founding anniversary at isinabay din ang Kapagayan Festival kung saan binibigyang pagkakataon ang pagkilala sa bawat nagawa ng mga Kabakenyo, ang settlers ng mga Muslim IP at mga Kristiyano kung saan pinahalagahan ang respeto sa bawat isa. Kahapon, naging mainit naman ang isinagawang Burn the Floor Year 12 Hip-Hop Dance Competition na nilahukan ng mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan. Samantala, pinasalamatan naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang mga barangay official ng 17 mga barangay sa bayan ng Kabakan kasabay ng pagdiriwang ng Barangay Day. Naging daan ang naturang aktibidad upang maipahayag ng gobernador ang kanyang pasasalamat sa mga barangay kapitan, kagawad at iba pa mga opisyal ng barangay sa pagiging isa sa mga katuwang ng provincial government sa pagpapaabot ng programa at serbisyo makakatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ibinahagi din ng gobernadora ang ilang mga paalaala sa nalalapit na barm at barangay election, pati na rin ang inaasahang pagtaas ng heat index sa lalawigan. Ang Barangay Day, isa sa mga inihandang aktibidad ng municipal government na pinamunuan ni Mayor Evangeline Pascua Guzman at Vice Mayor Herlo Guzman sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary sa Bayan ng Kabakan at ang Kapagayan Festival 2026 ay naging bahagi ng programa ang paggawad ng parangal sa 14 na mga last-termer barangay council member, search for smoke-free barangay hall at functional hospital epidemiology and surveillance unit. Sa Kinapawan City, kung saan ay naging hudyat naman sa pagdiriwang ang Sumaya Pakiyab na pinangasiwaan ng indigenous tribal peoples, kung saan ang Sumaya Pakiyab, isang ritual nang pasasalamat at pag-aalay upang maiwaksi ang anumang hindi magandang enerhiya at ang paghingi ng patuloy na biyaya at masaganang ani. Ngayong alas 4 ng hapon na gagawin naman ang Timpupo Festival 2026 sa Fruits Eat All You Can sa Kadalanan. Ilang kalina sa bahagi ng lungsod ng Kinapawan ang isinara bilang bahagi ng paghahanda para sa malaking aktibidad mamayang hapon. Ayon na sa city government, walang gaanong mga aktibidad ang inihanda ang city government dahil daw sa pagtitipid ng gobyerno. Mindanao-wide jamboree, nakatakda namang isa sa gawa sa Lalalalaw del Norte. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog ng 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
1: Ipangandaman sa Municipal Disaster Residential Management Office sa Lungsod sa Lala o mga personnel sa Lanao del Norte alang sa duha ka umaabot nga dagkong kalihukan karong bulan sa Agosto o bulan sa September 2026. Sa Agosto 20, ipahigayon ang paghimuon ang third quarter league meeting sa 22 ka local disaster risk reduction and management offices sa Lanao del Norte. Matud pa ang mao panagtigom gilaumang mahimong higayon alang sa mga LDRRMO aron mapalig-usab ang koordinasyon sa pagtinabangay o pagpangandam sa mga lokal nga disaster response offices sa probinsya samtang gikan sa September 3 hangtod September 5, 2026, mutabang usaba ang disaster response personnel sa pagpahigayon sa Mindanao-wide jamboree. Sumala pa sa gipresentar nga informasyon, i-activate ang Emergency Operation Center o EOC atol sa maong kalihukan aron makatabang sa koordinasyon o pagdumala sa mga panginahanglan atol sa maong event. Gibanabana nga mukabat 6,000 ka mga partisipante ang mutambong sa Mindanao-wide jamboree. Tungod sa kadaganon sa gipaabot ng mga partisipante, importante ang koordinasyon sa mga disaster response personnel o guban pang hingtungdan nga ahensya aron masiguro ang hapsay o kaluwasan atol sa maong kalihukan. Ang duha ka umabot ng kalihukan kabahin sa padayon nga pagpangandam o pagpalig-on sa koordinasyon sa mga disaster risk reduction and management offices sa tibuok Lanao del Norte. Samtang dakusa pasalamat si Mayor Angel Tatayap sa lungsod sa Lala nga diin ang iyang lungsod ang sa manahimong venue sa mausa kadakong kalihukan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.

0: Ganap lang nga alas 7:08 ng oras o alas 7:38 ng oras. Samantala, deklarado namang fiesta opisyal o Muslim holiday ang August 26. Araw ng Miyerkules. Bilang pagdiriwang sa Maulidin Nabi o karawan ni Prophet Muhammad. Ito ay nakapaloob sa Presidential Decree 1083 kung saan fiesta opisyal sa mga lugar dating sakop ng Region 12 o defunct Region 12, kabilang na sa lalawigan ng Cotabato, Sultan Kudarat o Basilan, Sulu-Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Sa cloud din ito ang Kidapawan City, Tacorong City, Marawi City, Pagadian, Iligan at Cotabato City. Inayunawaan ng mga residente at mga tanggapan ng mga lugar na sakop ng naturang kautusan na isalang-alang ang naturang holiday kung saan tatanggap ng 30% na dagdag na sahod ang mga magtatrabaho sa naturang araw sa mga pribadong kumpanya. Sa mga balitang pambansa, Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman Ramil Madriaga sa Taguiga City Prosecutor's Office kahapon. Sa dokumentong inilabas ng Office of the Vice President, makikita nga si Duterte ay nanumpa sa piskalya kasamang kanyang abogadong si Attorney Paulo Panelo. Si Madriaga ang unang sinampahan ni Vice President Duterte ng kasong perjury noong Marso. Mari namang pinabulaanan ng Vice Presidente ang mga alegasyong ibinato ni Madriaga laban sa kanya. Naninindigan ang Vice Presidente na hindi niya kailanmang binisita sa bilangguan si Madriaga at hindi rin niya ito kinausap. Noon narito ay nag-notaryo o sa notaryadong affidavit ni Madriaga nire-refer sa Office of the Ombudsman noong December 2025. Sinabi nito nagsagawa siya ng makailang kasa delivery sa para sa ikalawang pangulo. Anya, ang national campaign para kay Duterte ay pinunduhan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS at mga drug lords. Una na rin nagpakilala si Madriaga bilang isang intelligence at security officer sa ilalim ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin naman ang bubuo ng Inday Sara Duterte is my president kung saan siya ang nagsilbing national convener noong 2020. Na ang naturang mga aligasyon ay mariin namang pinabulaanan ng Vice Presidente. Aabot sa mahigit 1,000 pages ng mga ebidensya ang iniharap ni Duterte sa Taguiga City Prosecutor's Office kahapon. Umalba ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng artificial intelligence o AI generated images ng House Prosecution Panel para ipakita kung gaano karami ang 125 billion pesong confidential fund na sinasabing iniwithdraw ng Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Pua, kinusto nila ang paggamit ng AI dahil maaring hindi nito tumpak na maipakita ang aktual na itsura o dami ng 125 million pesong cash. Sa 16 na araw ng impeachment trial, nagpakita si Private Prosecutor Armando Ligutan ng AI-generated image na tinatayang 125 million peso kabilang ang 1,000 bundle na tig 125,000 gamit naman ang 1,000 peso denomination. Nagpakita rin ang prosecution ng AI-generated image ng 4 na duffel bag na sinasabi naglalaman ng 125 million pesos. Paliwanag ni Ligutan na gumamit sila ng teknolohiya dahil wala silang aktual na 125 million pesong cash para ipakita ang sa paglilitis. Pero gate ni Pua, kailanman o kinakailangan nga matiyak muna ang accuracy ng mga larawang ipinakita dahil maaaring sobra o kulang ang representasyon ng AI sa aktual na dami ng pera. Samantala, sinabi naman ng prosecution spokesperson attorney Benjamin Tolosa Jr. na visual representation lamang daw ito upang matulungan ang saksi at korte makita kung kahawig ang mga bundle na pera at mga bag na ginamit sa transaksyon ang ipinakitang larawan. Hindi naman daw nila ipinapakitang aktual na pera ang paggamit ng AI-generated images. Dagdag pa nito na wala umano o sinabi umano ng saksi na may pagkakahalintulad ang ipinakitang visual representation sa pera nakita at mga bag na ginamit sa paglalagay nito. Sa pinakahuling balitang pambansa, naghahay naman na si Senadora Lauren Legarda ng pagpapalawig sa kanyang medical leave hanggang August 19. Ito ay ayon naman na kay Senate Secretary Renato Bantog kung saan natanggap niya ang o natanggap ng Senate Secretariat ang liham mula sa tanggapan ni Legarda kahapon ng umaga at nagsasabing mananatili muna sa leave ang senador. Mula August 3, hindi dumalo si Legarda sa mga sesyon ng Senado at sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noon na siya nag-file ng medical leave mula August 3 hanggang 5 at nitong August 11 at 12. Napaulat na malis ng bansa si Legarda noong August 2 at nagtungo sa France. Samantala, kasabay ng kanyang paggaliban ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa mga reklamong plunder at graft laban sa kanya at sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leveste. Ayon sa Ombudsman, inakusahan si Legarda na ginamit daw ang kanyang posisyon upang makuha umano ang eksklusibong solar power franchisee para sa kay Leveste na sinasabi nagresulta ng bilong-bilong pesong ghost electricity losses. Itinanggi ni Legarda ang mga aligasyon at tinawag itong utterly false at baseless. Hiniling din ito sa publiko na huwag lagyan ng political narrative ang kanyang pagliban. Hindi naman sinabi ni Legarda o ng kanyang tanggapan ang particular na sakit o medical condition na dahilan ng kanyang pag-leave. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, inimok naman ni U.S. President Donald Trump ang Iran na sumuko na lang para matapos na ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon na kay Trump, dapat umanong magtaas ng white flag o surrender ang Iran habang nananatiling hindi umuusad ang mga pag-uusap para sa pagtatapos ng labanan. Noong Hunyo, nagkasundo ang White House at Iran sa isang memorandum of understanding na nagtakda ng agaran at permanenteng tigil putukan at itigil ang operasyong militar sa lahat ng panig. Kainman hindi ito nagtagal, sinabi ni Trump na napasuna ang kasunduan noong July 7 habang kinukumpirma naman ng Iranian Foreign Minister na makalipas ang isang linggo na kanilang kansilahin ang kasunduan. Sa ilalim kasi ng naturang kasunduan, dapat sanang makipag-negosasyon ang dalawang bansa sa loob ng 60 araw para sa isang mas malawak na kasunduan kabilang ang usapin ng nuclear program ng Iran. Sa naging hiwalay na pag-uusap ng Oman at ng Iran, tinalakay din ang muling pagbubukas ng commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nagbabala si Trump palaban sa Oman sakaling hadlangan umano nito ang mga hakbang ng Amerika sa nasabing rehiyon. Sa balitang pang ekonomiya, epektibo naman na alas 6 kaninang umaga ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Matapos sa nag-rollback noong nakaraang linggo, ay muli na namang nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang mga oil companies. Batay sa inilabas na abiso ng mga oil companies sa naglalaro sa 3.40 ang itinaas sa presyo ng gasolina, samantala Nasa mahigit 4 pesos naman ang itinaas sa kada litro ng diesel. Merding mahigit 4 pesos ang taas sa presyo ng kerosene. Ang pag-alaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dahil daw sa mataas na bilihan ito sa world market. Sa balita sa larangan naman ng sports. Pinatirya ni Alex Ayala na may pagpatuloy ang magandang ratsada nito kontra kay world number 10 Amanda Anisimova ng Amerika sa kanilang pagtutuos sa ngayong umaga sa Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Lalarga ang enkwentro ni na Alex at Anisimova alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Hangad ni Alex na masundan ang kanyang matikas na ipinamala sa second round kung saan nilampaso nito si world number 77 Elina Gabriela Ros ng Romania, hawak ang 6-1, 3-0 abiyantahe bago mag-retiro ang kanyang kalaban. Sa kabilang banda, pasok naman sa third round si Anisimova matapos sa payukuin na si Senipa Sunmis ng Turkey sa score na 6-2, 6-3. Aminado si Anisimova na maganda ang nilalaro ni Alex na galing sa matikas na kampanya sa dalawang torneyong nilahukan nito. Matatandaan na nagkampiyon si Alex sa Mubadala DC Open sa Washington DC habang nakaabot ito sa fourth round ng National Bank Open sa Toronto, Canada. At sumunyong kabuuan na paghahati ng mga paunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Tuesday, 18 sa buwan ng Agosto 2020 sa isang mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangelbe, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Maday at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: We are back!
4: Back to the hits.
5: Joy FM.
6: Buntag na Joy!
7: Buntag na Joy!

Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo.